0: Together we can make a difference. Ascenso, Sambuanga del Sur.
1: Ang galing nga, congressman ba? Ang galing nga, kining survey, gikan sa RPMD, Boses ng Bayan, Index of Government, Trust and Performance Rating.
0: Uyaw na ba klaseng mga NGO, dili na pareha ng kanang mga kay klaro unya og dili ka mo salig anang sa NGO adto pugas gobyerno
1: adto kas DILG
0: DILG kasi sa DILG po tagaan po grado si Mirsa may ko nga 9/13
1: og may uban na ni good ma hiubos ba pero og nay uban nga mahiubos ato lang silang ingnon nga adto apo ng DILG tinuod ba ni
0: panikamot lang yun sila. Trabaho niya, mangitag pamaagi. Di man sa gobyerno man go, dili man kay ang saligan ni mo kanaray mo hang dawat nga allotment gikan sa national government. Naadyog kay kung diya, mag-imbitar ka o mga negosyante kay partner man ni mo. Unya, makatabang ko sila nga makatrabaho imo mga tao. Kay mo man ay panikamot ni Mayor Samico.
1: Alis king oras mga igalag, kamsa na ta sa oras ug panahon. Ang tudog ba sa mantak na og sa mga istasyon. Kini nyo igalas kahanginan.
0: Kini sa Elmer Pagets Maghanoy.
1: Subscribe sa rabotin daghang salamat sa iyong pagpaminaw. O may adlaw ka na tong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio
3: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Nandangay. Puyo Mendoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-tis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko din sa anak ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktora o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Radio Magbating. Ting.
1: 8. Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palagasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo!

0: Presidente. Inyong nabati ang daklit balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
2: Radio Magbating Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone ug smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.
8: Ladies,

0: Radio Bagbagin. Are you
1: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
0: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabagdig kabalganda, anayan ang BBC Daklit Balita alas 10. Dagpan sa mga otoridad ang sa top 3 most wanted person na nagpagidanon og 58 anos sa may Puroka 4, Barangay Kahayagan, Bayug, Zamboanga del Sur. Ano sa hapit nga dinagpan na doon ay duha kaihap sa kasong qualified rape of minor. Nagipagula sa Regional Trial Court 9, Branch 6, Pagadian City. Nga pinitsahan og July 2026 ng walang bail ban girekomenda. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Bayug Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting, 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balitang.
4: Kabagdig kabalkada, anayan ang BBC Daklit Balita alas 11. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pagatubangon sa usa ka 40 anyos ng mananaga, human nga dadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Balite, Barangay Baganyan, Tabina, Zamboanga del Sur. Ang dinakpan na pagawsag search warrant human nakalapas Section 11 sa Republic Act 9165. Ang resulta sa pagkasakmit sa duha ka sachet sa ikatahapang Shabu o guban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalhog na Stabina Municipal Police Station. BBC Daklat Balita alas 11 ako si Bagting di Sheriff Florence sa FEMA maayong buntag.
3: BBC Daklat Balita.
2: Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-11190025-R.

0: Radio Magbating.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Adenico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adenico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adenico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adenico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adenico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
9: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yes, hudya ka sa kahanginan na! Sa ato mga sugin, di ba minaw? Sa ato programa, ang hudya ka sa kahanginan, kauban na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa tuang mga nagkamas-kamas na Diyas Kadalanan. Sa tuang mga nanay tatay nga hantod karon mga kaudyaka, kamulo pa o sideline sa ilang pag-adlaw-adlaw. Shout out ya kaninyong tanan na ingon man. Sa tuang mga kaubanan na kamulo na o haray-haray karon sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Shout out ya kaninyong tanan mga kaudyaka ha. Salamat kay gipili po ninyo nga pag-amaminaw sa tuang programa. Ang hudyakas kahanginan. Kumusta man mo sa may inyong ginabuhat? Manginaot kami nga okay ra kadiha. Ang importante man nga okay ka. Basin may nagpugos ra kadiha mga kaudyaka sama aning pagpaminaw ani atong programa ha. Shout out po sa itong mga chikiting. Shout out sa tuang mga kamulo in town dihag hugas o plato sa tuang mga chikiting tabang in town king nanay tatay. Ingon man sa tuang mga mamag papa diha karon. Sa atong mga sa tuwa pong mga karon pa lamang nakapaminaw sa itong programa ha. Ang udyakas kahanginan, mga hanginon, madungog yung kunin niyo mga hanginon. Pero lay-lay nga oras. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Ang inyong mga pa-udyaka o pa-joke time, naman tayo numero. I-text ninyo ang 0997-765-9923. O, mao na ito numero, sudyakas kanginan, ha? O, kato po dayong gusto makabalo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Beting bagaa, dagan gusto kapangita dyan sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang uban mo, yaw-yaw, muingon na ba, Antonia? Sige lang kag-promote na yung produkto, dege, rin may kapalit, dere! Basta kayo, di ba dangat ninyo yung pa-joke time mo, Paudyaka, 0997-765-9923. Ingon, bitaw ko nga inyo ron ang isulat sa inyong dingding sa inyong balay, kaya di pa na mawala. Gawas ko lang katon sa inyong silingan yung dingding. Mabalik na po, Lady Antonia!

0: Ah, makarelate yun may simong sonata rin inton niya. Maremember na ko. Dili lang ko pa ilanimo. Basta naara ko deres na buntora. Mao ba? Kinsa man ka tagad na buntora? Shoutout dyan ka ninyo. Hinaot na enjoy ninyo atong tukar karon nga makahatag o lingaw sa labi na gyud sa mga karaang tawo. Nakanindot ani atong sonata mga kaudyaka kamuramay. Sige na magod maghawak mo ang beat. Hawak mo ang beat, hawak ang beat. Shoutout po! Labi na gyud sa mga taga-Sambuanga ha. Isguta na ito ng Verticure Capsule para ni sa inyo ha. Muna ni akong giingon matag-takna. Kaning Verticure Capsule sa mga nangita diha. Sana all photogenic, kitani, potobulanghoy, regirintang Antonia, unya malipong pa. Natay, kitawag nga Verticure Capsule, makatabang sa pakunon o kahilo ha. Agi baka mong lipong-lipong. Unya, out of balance baka ka. Wa ka mabalansing, umpang brother. Unya, gusto ni mo nga mabalansi ka, maligo ni mong pagbalansi. Ligo ni mo mga toho, di mong panguna-una. Makakana bitaw nga feeling ni mo nagtuyok ang palibot. Wa man ang takipatuyok. Pero feeling ni mo mga kaudyaka nga kakalipong yun ka. Natay Verticure Capsule. Kaninga capsule ha, 18 pesos per capsule lang ni. The best kay ni para sa inyo ha, Lady Antonia. Kondisyon na ikumot og nawong karong oy. Unsa? Kondisyon kuno kay ikumot og nawong karon. Unsa man maabot na ni may mong nawong kumuta ron ang una.
1: Napakaloka.
0: Kondisyon makuno kay mo kumot. Tisingi sa nagkumot imong dagway taron na to unsa bateon pa ni ba? Unsa may kaaway ni mo in tawon di ha? Siyempre po natay Memo Smart Syrup. Shout out po sa itong mga chikiti nga nagpapalit yun silang mga ginikanan o Memo Smart Syrup. Lindot ka ni Memo Smart Syrup mga kaigalaan. Labi na itong mga bata, bitaw nga di kayo makasunod sa leksyon. Di kayo makasunod sa sugo. Unya, sige lang, higda-higda mga kaudyaka, magsigig silpon. Unya, pag-abot sa eskwilahan, katulgon. Muraga unsay gibilaran may tag ang lesson gibilaran ang kuan man day dula. Testingin ninyo gamit ay patesting o gamit og Memo Smart Syrup na inyong anak. Ang Memo Smart Syrup kay brain na supplement para sa mga bata sa makatabang pagligon silang memorya ug concentration. Makatabang kini aron mas dali makasabot. Recall sa ilahang kuan kanang gitun-an. Unya mas maayo ang performance sa eskwilahan. Unya moingon ning kasi imong anak, "Day, paniguro lagi gi eskwela, day kay puhon ka pangandoy be ka madato, day. Pareha makakagusto nga pareha imong makita sa television nga mura nag princesses ka dato, day." Tubag ding bata, "Hay kapoy kay study oy. Mag-study ka, gusto mga kamudato." Ano magiging pa-study pa taoy? Aron pohon, pag mudato na ka, pag makakita kang trabaho, makuha man yung may mong gusto. Muna pohon, muna mag-study ka karon o niya ipatumar sa kag Memo Smart Syrup. Sabi ni si Papa, oy, nganong pohon pamanta mo dato, nga gamiton o naman ron. Karon naman nato, gamiton, nganong pohon paman. Na, buting bataan, ninaliwat. Sa imo, ikaw may nag-ingon. Muna yung problema diha. Shout out na Maria Evelia Cahiz. Sa ito mga OFWs, Bebeng Manatad Peras. Ingo man, Sir Istong, Mayong Kondes. Kani bitaw si Eljo na mukat ka to Grandi Santisas. Matag-takna, ganyan ako mamention sa akong programa. Nga naman, una, ganyan sila mag-comment o una sa itong ipilay. Grabe ni mga tawhana, mura gahulat yun ay pirmi signal mo yaw yos Antonia. Daniel Abelia, Jess Antipas, Sherry Vivas, Jerry Vivas, Diras Malalaga, Davao del Sur. Shoutout ko sa akong mga amigo o miga sa akong asawa, Antonia Mario Cruda. Shoutout, ingon man ni Anel Senente. Nga naman kung ibaligo ng apelido, Itnenes. Shoutout Antonia sa akong asawa naglungag. Kani bitaw si Johnny. Johnny, malipay kuno imong asawa Johnny, gipanganlan po na nimo Johnny. Ano di man nimo mapanganlan na imong asawang naglungag? Kis pila man imong asawang naglungag ron? Delikado ni butangi lagi ninyo ngalan lagi ba kay wala gyud intahan ko na himo hantol karon wa pa gyud ko kapasar pagka manghuhula. Ani goro gyud intahan mo butang ngalan kay usahay ra mo mulabay sa tunyos bed ug sa tuwang text hotline. De pa rin yung mabutang ang ngalan agoy gyud kaayo ni nga usahay ra nato magilap na inyong mga text. Magjoke na lang sa akong mga kodyaka be para itong mga naminaw nga sige na lang manin tawag pangaghot. Antonia, shout out ni Mudia Antonia. Akong apo Art Karail ang nagpa shout out. Lolo Geraldo Karail, may panis Lolo Geraldo kasabot pa. Ipanganlan pa niyang apo nga si Art. Shout out listening sitio Barangay Ipil Surigao City, Erwin Junaldo, shout out ya kanimo. Lady Antonia, ikaw ni kaysa pa ba di ay ne? Kaysa ba na ikaw di ay? Nag-text. Antonia, ikaw ne?
1: O ako ne. Sabi na yung problema ni mo, brad. Isog ka, brad? Ano ba? Isog ka, brad? Isog ko po. Isog po kong baho, brad.
0: Joke! Para mag-ero? Joke time! Isa may nagpadalaan ni... Ay, wala man butang nga na. Gika ni 39344. Si Kulas nga nag-atang og bus padulong sa ilang probinsya. Daw be kay sa pag-atang niya mga kaudyaka, unom na kuno ka bus ang miagi. Wa gyud siya hunongi. Wag siya hunungis, bas.
1: Ay, naunsa naman niya. Ay, huwag magyong ko hunungis, bas. Oy, ikaw nom naman tong bas milabay. Ano bang gagawin ko?
0: Pwerte, ginitaon niyang gula. Kaya wag siya hunungis, bas.
1: Ay, unsa ka muhigda na lang ko tunga-tunga ning kalsada, ba? Siyaro di ko hunungan aning mga bus bang muhigda na lang ka kutunga-tungas kalsada. Hunungan siguro kung muhigda na kong diribe. Siyaro di ko makita nga puti man ni akong karsones, puti po ni akong polo. Ah, sige be, higda raw ko diribe.
0: Dawi pagkataon-taon kay nasa ay madungog nga nagdahunog.
1: Kani murag bas na siguro ni lapas unahan. Ah, kani gadagunog murag tingog yun is bas.
0: Di niya maklarong unahan kay layo pa man pero nanay gadahunog ko ng mga kaudyaka.
1: Buhigda ko be. Buhigda ko.
0: Wa madugay na nagyun ni padol nagyun dagahunog.
1: Kani kusog yung kayong dahunog, bebe. Kani, higda, kani. Dool lagi yung dagunog, kakaklaro na ganda akong saba.
0: May higda, pabitaw na siya mga kaudyaka.
1: Makauli, naging ko ane, kay nanay, mabantayan magkusbars kay mo. Bukuan, makudiristo nga, siyaro, alang ligsan ko, bebe.
0: Kusog na nga dagunog, yun na dungog. Paghigda niya mga kaudyaka, pagkataon-taon siyang paghigda, naamay dako kayong eroplano milabay siyahang paghangat.
1: Ay, yung saman eh, eroplano man yung nilabay. Asa mong mga bus?
0: Kaluoy, basa danin eh. Pagbaklay na lang dahil kakuya ginahinaya. Kaloon na pala. Labi ito mga panahon mga kaudyaka kung kailan tagadali ba? Kung kailan tagadali, gadugay-dugay ang sakyanan. Oh ba? Kung kailan gaka-late na ta mga kaudyaka, diha po'y gara-gara po sa mga rela, mga multicab, mga jeep, ito'y tuyok po tas tibo kalibutan. Mugin na akong nabantayan mga kaudyaka. Ay na po tayo kitawag mga kaudyaka ha? A Memo Smart Capsule. Yes, kaning Memo Smart Capsule, kabalo mo, kanabitang usahay, bitang sobra kay kabisis trabaho, dagan kay deadline, meetings, report. Dali ra ka makalimot sa mga importanteng task.
2: Kabaloka.
0: O, salayin ninyo ang Memo Smart Capsule, ha? O, para alerto ang utok o panguna-una o efficient sa inyong mga trabaho. O, mainumduman ang mga assignments, report, meetings, anniversary, mansare, desare, menetsare, sikansare. O, uman pa ang mga sari-sare. Para di mo kalimot nga namoy sukleonon, namoy hatagonon, naamoy bayaranon, naamoy paninglanon. Importante kayo nga natin saktong panguna-una, labi na long term. Okay, pagligos, memorya, maning gitawag ng Memo Smart Capsule. Makatabang mas dali ni mo may namduman ang mga importante mga butang. Unya, pangpataas sa focus o konsentrasyon. Oh, nindot kayo, alerto kasi mong trabaho, mamaligya ka mag-isda, bulada.
2: Kapaloka.
0: O baka utan nun, protasan, bibingkahan. Unsa, bugasan, barbecuehan, balutan, bikirihan. Asa pa, may wala ako na-mention. Nabakas vulcanizing siyap, barber siyap. O, oh, kanang, tanan! Tanan, lagi nga trabaho, gagamit og utok. Gagamit ta og panguna-una. Unya importante kay nga di ta kalimot. Sa mga importante kay nga mga butang. Una kung gusto mo o nga naamoy kanang mo suportas brain function. Memo Smart Capsule. Mao na siya. Unya makapakunod bigid sa stress tungod sa kalimot, mamalimot pa ta, ma-stress pa ta. Unya nakatabang siya sa overall brain brain health mga kaudyaka. Oh, nganong pohon? Oh, nganong pohon paman nga naa may karon? Oh, di na ta mangutana antunya kung asa ta nagkulang kaysa tulog palang daan kulang naman ta.

Obladé, oblada, oblada, obladé. Ah, shout out Lady Antonia, nalipay gid kami nga nakapaminaw na po sa imong programa gid intawon. Oh, shout out diyan kaninyo ha. Ingon man ni Kuan o ni Tisi Sarbida. Shout out sa iyang palalabs Mateo Paas from Tata Sarbida. Ingon man ni Hilbert Ganancia. Linda Simania. Ingon man ni Dieter Simania Joseph. Edna Palasula, Bunani. Shout out kang Clark ta. Clark Cherence. Oh, naghangyo nga i-greet na sa daw siya kay idol kay kaniya Antonia. Uy, salamat! Sa akong mamas Lorna nga gikan sa Buntag Paminaw. Uban sa akong kuya Johnny. There is Retablo Libertad Misamis Oriental. Sa akong Papa Bonnie, naas mauswagan karon, thank you. Muni na nindot mo greet. Oh, kanang pangalan good buddy kay i-greet na ako kung mama nga naglingkod. Sa may ngalan si mo mama, lingkod? Oh, shout out yung kaninyo. Ingo man, igiday, analo. O, syempre po, natag ito wag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kanigid, oh. Kanigid akong giingon, mga kaudyaka, ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kay ni siya, mga kaudyaka. Lami ang lasa. Lami ang ingredients pagidaan ni mga kaudyaka. Okay, kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee. Oh, grabe kay ni siya, mga kaudyaka. Kay pwede ninyo ikapulis inyong pamahaw. Oh, labi na tong mga tao, mga kaudyaka, nga tapulan mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. Nay mga tao ngayon na, oy, tapulan siya mamahaw tungod sa iyang kakugihan. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, mga higala, tag 35 per capsule. Unya na kanindot. Oh, pwede ikapulis mamahaw, protektado ang lawas bisang wa pakan naka-breakfast. Gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Produkto ni siya sa Nature's Gay Marketing Corporation, ha? Dili ni siya ordinaryo nga kape. Oh, nani siya mangustin nga gitawag nga natural anti-inflammatory. Makapaminos sa mga kasakit o hubag sa lawas. Okay, na may mga panahon, mga kaudyaka, nga na yung mga hubag-hubag sa imong lawas. Dili kay ikaw may hubag. O niya, napagid siya, nindot kayo sa itong immune system o labi nagid sa pamanit. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee nga anaa sa naapoy ingredient ni ini nga mangosteen. Aga syempre po mga kadiyaka. Napo siya barley grass, source of fiber, vitamins ug minerals. Makatabang sa digestion og detox. Muna niya kung giingon kaning detox. Maayo para sa inyong tiyan. Unya kaning psyllium husk na natural fiber nga maayo para sa tiyan. Makatabang likayan sa constipation.

0: Lady Antonia,
1: wala ko gipanganak diri sa kalibutan para mag-explain sa inyo. Ambot ninyo.
0: Naun sa manay ka? Oh, ngano man di ayon sa may ex. Ay, napag-explain kung di ka ganag-explain. Oh, kanang ay nag-explain. Kung ang kung sila di maminaw sa imong explanation, so be it, ay nag-explain. Muabot na laging panahon, mga kaudyaka, nga bisan wa ka nag... bisan wa mo nag-explain, wa sila nang explanation, ikaw gusto ka muhatag, unya kumuhatag ka, di sa sila mangayo, ayaw na. Ba. Siyempre po, ang kanibitong gitawag na Nature's Sagi Purple Corn Coffee. Supporters gut health po ng regular bowel movement ha. Unya ang stevia ani nga gigamit mga kaudyaka pampanam is natural sweetener ni siya. Di ni siya katong sugar mga magkapataas imong blood sugar level. Unya, wala pag yung added sugar. Safe para sa imong blood sugar. Ay mo kalimot kani mga produkto ha mapalit sa nagadayang mga parmasya. Sa inyo mga lugar ay sa kanay nangutan na bi ato ning tubagon no ni nangutan na diri kung asa kuno mapalit ang kuha na kuno siya sa aluran Misamis Occidental. Timing kayo. Kay na po just aluran Misamis Occidental atong Nature's Gift Purple Corn Coffee products. Nadya sa may parmasya Paluca. Hoy kaning Nerveflex capsule. Ako ipaibalo sa inyo ang Nerveflex capsule, the best kaini para sa inyuhang mga kaugatan. Okay, makatabas mapaligon sa nerves, kugat sa tuwang lawas, mapakunod sa sakit o discomfort. O niya, maprotektahan ang imong nervous system. Ang atong ugat, mga kaudyaka, dako, gikini siya o gatabang. Makontrol atong lihok, emosyon, reaksyon, paminaw sa o pamati sa atong kamot o tiil. O niya, kung permi ka kabatig, binhod, ang kamot, tudlog, murag na ikapanusok, ang mapamanit. Di mailan, kinahanglan ni mugatagang suporta ang mga kaugatan sa lawas. Mauna siya ang Nerveflex capsule. Aduna essential vitamin B1, B6 ug B12 makatabang sa pagprotekta sa pagmaintain sa kahimsog sa paglihok sa atong mga ugat. Aron makalihok mo og normal ug komportable sa adlaw pag inom ka mo og Nerveflex capsule. 18 per capsule na siya para sa ligon nga nerves ug ugat. Produkto kana sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nangutan naman sila about tambal sa mata. Pag Nature's Gift Vision Pro Capsule mo mga kaudyaka, unay usay ba nga haway kaya itong mata ba kapoy kaya pananaw ba? Ba? Kani bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule tagpila 18 pesos per capsule. Proteksyonin na inyong mata oy. Gamit mo Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kabalo ba mo nga puno ni sa essential vitamins, antioxidants, gipaminli gyud ang mga kanang mga selected nutrients bitaw nga selected pag ipamili pa. Makatabang sa pagsuporta sa imong himsog nga pananaw magpakunod sa kakapoy sa imong mata. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man natuang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock Radio Magbating!

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko, ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
3: Ano
2: na maninda ko diha, may asa sa bugat, na, dahil palingki.
3: Agri na, palingki.
2: Oo, maligi ako diha.
3: Ano nga palingki, ano mo na?
2: Mais. Bitcoin.
3: Yung sa bawang mo sa kano, sa naminaw karon na, sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor.
2: Katong wapa maka sulay ane, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nang uma. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya, kanang hindi ka sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pinilipin na kapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagom.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: More dark spots siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos naglighten siya. Dati manggo daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang puntiya.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Ana
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
15: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na aming bukol sa crossfit ko at saka lumiit ng crossfit ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Rádio Bagbag Pim.
1: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.

0: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Rag Radio Magbating Ting.

0: Radio Bad Ping.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio Bad Bad King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw. Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto to kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tay produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasay syrup unya napod na siyay kini ni ang capsule. Mao na nakanindot kayo. Akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Gihanduraw ko gantong matamis tang kagahapon. Gadiin gisauan ta ang tumang kamalipay. Tamis nga pagmahal kanako imong gipabati. Nagpabiling buhi o ang akong gipakamiti. Nahinumdom ka pa ba ni adtong didto kita sa daplin sa baybayon? Kadong gibilanggo ko ikaw sa akong mga bukton, kinitimaan sa gugmang atong gipanumpaan, o gimanggad gimahal, gipangga ko ikaw sa hilabihan. Sa akong pag-inusara, ikaw day gisinggit ning akong dughan. Larawan mong mapahiyumon, mupasumbing kanunay ning kaisipan. Kadili ko buot nga mahilayo sa imong kiliran, o di ko namahandong pa ang tanan. Napansan akong kahikurat, ikaw nahanaw sa akong pananaw. Ipangita ko ikaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Sa dakong kahikurat may taho akong nadawat. Nga ikaw day miuban sa laing binuhat. Daw mitabon kanako ang tumang kangitngit. Nagkurog kining kasing-kasing nagpingit sa tumang kasakit. Hagiton ko ang kuko sa kamatayon kay wa ka na sa akong kiliran. Nga ako iyang dagiton aron sa akong lubnganan makalimtan ko ang tanan. O ning matamis tang kagahapon alang kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Baby, I love you! Alang to kaninyo yung tanan, mga pinalanggan, di ba, Minaw? Atun kaninyo sa pinaka-the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud pong kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something ay imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingira ko ninyo ng Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Kinsa gani ini pag-usab?
2: Si Kuan, Apolonia Arnado ma'am sa Dampanan, Lapitan City.
1: Oh, ikaw nag-text atong akong nadawat, nagpasalamat sa atong Huwander Herbal Oil.
2: Yes ma'am, nagakong kubag nga dire sa akong paa na lagom nga gahi kayo rin ako gitsisingan o Huwander Herbal Oil nga kay katulog lagi na akong hidid siguro. Nahumok din, nawala ang yang lagom. Din akong epektibo gidai kayo ng Huwander Herbal Oil. Then akong anak, nagkasakit po. Nga kayo, ikabuhi man, di naman makasuga ko og lakaw. Then magkuha ko gininit direk. Patakan ako og Herbal Oil. Mutong pagpainom na ako, ma'am. Wala rin pala kaminuto. Nakulian siya og nakalakaw na, ma'am. Salamat yun guys sa inyong Huwander Herbal Oil, ma'am. Daghan kayo salamat.
0: Ingon anak, kanindot. Kanang ato ang produkto ng Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin, ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo kanang tambok, baga o gunod, mong gunay lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong vitamins, Huwander Animal Vita. O niya, kanang kabok, eh, daruhan mo na, ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ikaw man tong nag-text, no, kalabot sa Animal Vita?
4: Ako to, sir.
3: Kinsa itong pangalan gani, sir?
4: Ako si Oliver, sir. Oliver, taga Barangay Rio del Pilar, Sikyo, Kalinay.
3: Unsay itong ika-istorya, sir, kalabot sa Animal Vita?
4: Kuan, sir, nga vitamin sa hayop, sir. Nalipay ka, imi, sir, nga nakadungog mi karon sa imong product nga gamito ng Animal Vita bahin sa mga kabayo, sir.
3: Unsay imong gigamitan sa Animal Vita, sir?
4: Ning kabayo na ko, sir, o ning bakit. Kining ako yung barkada, sir, nga barkada na ko nag-gamit sa Animal Vita, sir. Oo, nangutaan ako siya ha, nga sa baka na nagpalit anak kay ang Animal Vita karon, sir, ni itik ang pangtubo sa kalayo.
3: Dali lang ni Dako.
4: Oo, dali lang Dako niya. Ulay puwa sa kakusog niya sa pilintarito.
3: Kusog na siya mukaon?
4: Oo, kusog na kayo siya mukaon, sir. Mabit ang nakaroon nga nagpasalamat ko nga na ay karoy product ngayon anak bahin sa tambok sa kabayo niya. Kusog kayo mukaon, sir ba? Nakaroon, sir, nga kung invite po ako mga kauban rin nga, kuha mo yung daghan po nito, sir, mga tulo may nga tibalay rin karoon nga na yung mga hayop nga mukuha nga niya na, mumuha niya na.
3: Salamat kayo!
4: Oh, bye-bye, sir. God bless you.
0: Nana kanindot no, ang produktong Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na ito na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Nindot man kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa itong mga kaigsuunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
3: Anya, kumusta man ang imong pagamitan ng Huwander Banaba Plus?
5: Nahira sa uban ako ng tilawaloy.
3: Bago pa ka naggamit ng Huwander Banaba Plus?
5: Bago pa. Naamong ko silingan po namo nga nagamit ba. Nangay man sila kay wapo ko nung sulayira po ng Huwander Banaba Plus nga alas magsalitan ako. Sulayira na kay mayo dyan ang tambalan ang.
3: Oh. Nga nung nagamit man ka ng Huwander Banaba Plus, kay?
5: Ay, ang akong sakit kaya kung likod. Ako likod yun akong hibate.
3: Mm-hmm.
5: Sakit yun. Ayun, akong mga paa. Maunang mag-exercise na lang po ko kay kerti masakita kay 64 na biya akong edad.
3: Mm-hmm.
5: Tama ko ikuan ka ng UTI.
3: Naka-UTI.
5: Sakit man likod akong batang akong hilid.
3: Mm-hmm. O niya, imong gigamitan aning Huwander Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
5: Nidagan na.
3: Nindot yun kayong magamit ang Huwander Banaba Plus. Yun ka nun na eh. Kinsa ni pangalan?
5: Oh, Juan Sir, binbinida, nida kung anan Sir, nida padli, taga Mukas, Kulambugan.
0: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Kuya Cards, pag-aray ko akong maguwang si Irlita, nagpag-aray Judith Rikina, Matt Isorigao City. Aray ko sa Castillo o sa Kabansay Manggubat o Gurut Family, request kong song Kuya Matud nila. Aray si James Castillo, Kuya. Pag-aray ko, Kuya, dari sa Bislig Airport at Lawans Family, salamat. Aray Kuya, sa akong partner, akong mga anak, si LJ, Claire o Christine Rose Bulak. Pag-aray si Inday Ristubod, Tampilisan del Norte. Aray ko taga Kinura, mag-request ko kanta matud mo Arnold ni salamat. Pag-aray ko sa pamilyang Rinduan, pamilyang Insidan, Pamayli o Gansalaw family. Sa Daddy Rinduan na ini from Sinakulan, Carmen Cotabato, request ko sunghain ang utlanan, salamat. Sintoy ni Kuya Card sa may Arte Lim sa Buang Sibugay. Pag-aray Kuya Card sa mga taong pasaway kung makainom. Ngagit o gaway, undangin na ninyo ng kapalahubog ninyo, oy maluoy na lang tayo. Garay Kuya, tananaminaw, dali be safe, kamarin, kumalarang sa Muzor, nagpagaray Kuya Cards, Lisa Di Masuhin. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops, eh. Pinagintong mga bata, nga bagong na tao, nga taman o 1-year-old, may mani ipainom yun, kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1-year-old.
3: Kinsa gini ni ma'am, palihog?
6: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Davutin Norte.
3: Ah, sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
6: Epektibo gid kay ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kay ang lawas, unya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na kanang bisan wala gid kay sedan, mukaon gid siya nya. Sa una, nga wala pa siya ka-takeog Vitron Drops, ginagunalan din ako siya kay kanang hinay gid kay mukaon, nga masige po siya sakit-sakit, nga wala pa siya ka-take anang Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gid kay siya nga. Hyper na po kayo siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, bisa asara mo, kuan ba, kay tungkol yung ka-hyper. Nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga uban di, ang wala pa yun ka, kuan sa ilang mga anak, mag Vitron Drops na yun sila. Nindot yun kay ang Vitron Drops.
0: Nana, kanindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hingatulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga nag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o, testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Ako dahil si Herilyn Flores sa Badlab, taga Upper Sumilong Payaw, sa Buangga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir, nga kanang dali kayo mukha nagpatulogon mautod. Dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kuwan pa lang gani, wala pa yung isa ka bulan ako lagi pa inom.
3: Wala pa kabot og isa ka bulan. Pilay edad sa imong bata, ma'am?
7: Ang kaning panganay nako, 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag 3. Mo to akong gitistingan.
3: Unya.
7: Okay na kay okay na ilang tulog, ganang inig matulog lagi ako matulogon maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos usay, mas kuwana na lagi, adlawan na, usap mo mata.
3: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
7: Okay, okay na kayo. Kay dahira sa una nga, wala pa nakainom. Mubanat na yung kaon ba?
3: Mubanat na sila og kaon karon.
7: Oo, tapos ang katong iyang style bito, sir nga sa kung gitex nga, kuwan, nagmasakitan siya or unsa din sa makuwanan, muutong dayon.
3: Unsa may rason nga nung muutong man ang imong bata?
7: Amo ningi ko ang gi-try og pangta nang murag may diferensya sa kasing-kasing gamay ba.
3: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
7: Katurang Vitron Syrup.
3: Onya, kumusta naman sa karon?
7: Makasukol-sukol na taon jug na mga kuan sakitan, dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take, pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagpistingan nga okay jud siya kay sir.
3: Okay.
0: Una ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan.
8: Ako si Lola Kapasyo.
3: Taga?
8: Liplahan. Sa Buangga, Sibugay.
3: So, Timmy, kung unsay gigamitan nimo ani nga pagtumar sa Vitron Tablet?
8: lamig ako ya kan. Kasi yung gaton tablets kay lamig na kaya akong tulog. Salamat po. Ako naman isa sa balay ko niya. Lamig kayo kuya kan. Kaya ka nang ako rin ita isa ka na matulog ko rin. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yun. Tapos pag nga na kong kwan, pagkamunta, makamata ko sa insakto po pag-uras.
3: Sa una, kining wala pa kang nagamit, wala pa kang nagsuway aning Vitron tablet, kining dugay dahil ka makatulog.
8: Ay, dugay. Dito pa ko sa Sinigaw, kuya. Dili, yun ko makatulog. Balik na lang ko sa Bakakan, mag-unsay akong trabaho. Pero karoon, niyan akong na si Gaulan, mayan akong tulog.
3: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
8: Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Hodnon kuya pagaray ko akong mga anak nga nangaon si Yanyan, si Winzy ug si Maya. Nagpagaray si Mayan Pires. Kung Papa Junard naminaw ni mo karon na sa Paragon nga Sikyo ang nagpagaray Joshua Kulalo diri sa Palayan Ulingan. Mamatina Papa Narding Nasilia akong bana Mario Cabarde og among bugtong anak si Choy Choy Cabarde og among mga silingan na minaw karon nagpatudling sumagaray Tita Cabarde sa Romarate Aurora. Salamat kuya. Karay kuya Card sa Insinyales family taga Mamingis Camilon Inita. Sige kami paminaw nimo. Salamat kayo nimo kuya Card. Thank you. Katong-atong mga kaigsuunan kung gusto mo kanabitaong kuan kanang kape nga nindot po ning kapiha kay bisan og herbal pero dili lang to ba kanang Wonder Herbal Coffee mi nang kapiha unya stevia ang gigamit pagpatamis ana mo na dili gyud ka magpalpitate nya di pud mutaas imong sugar dili pud magaslom imong ginhawaan kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw lamina o tistingi suway lamina mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Wonder Herbal Coffee. Pero kung nakay almuranas o di ba kakulon problem kana pong ato ang Wonder Himo Aid. Okay, mo man ay atong gina-introduce gyud kanunay ninyo basin bag kanang imong almuranas mapay pagsugo di pa kay grabe di pa siya subject for operation pwede ra gyud na nimo gamitan og Wonder Himo Aid pero grabe na kaayo ayo na pug isalig sa Wonder Himo Aid oy adto na po nag doktor para ang doktor na magdesisyon og unsaon na ha. Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas di pa kay grabe pwede pa ka mag Wonder Himo Aid na po kay kulon problem pwede po nang Wonder Himo Aid na to ha. Kato mga naminaw na kong hayblaron no dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure maka mabikil ka gamay dahil din kag kasuko pati nimo dali kayo nga kanang muinit imong uba kay taas kay ka og blood pressure baka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba wala aksyon nagungot imong tangkugo ba oh aksyon nag ka, di mo na ungot kanang aksyon na og ganang gahi ang imong tangkugo ba nya mura na kag una kan gini blood pressure taas gini ana no maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower nang imuhang taas kay nga blood pressure ha atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Niya kana po nga tong Wonder C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitawang wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitawang vitamin C sa mga pagkaon nga tong ikaon adlaw-adlaw. Na ba? Nang wa nakakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan jud ka mag-outsource. Munang namugna nang Wonder C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old na isira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Wonder C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C+. So, maunang pangalan, ha? O, parang hindi ka magka-problema inig mga ngutana ka sa tindahan. Wonder C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Napod na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Agaray ko akong bana si Paul Sawalan diha sa Mountain Pines ug sa iyang mga kauban ng mga security guards sa ilang head guard Genesis Bayok kung mga anak Colin Francis Christy James ug kay Brown Hort di pa makamove on nagpagaray si Lani Daginlay sa Dahilayan Kumaykay. Akong pagumang ko naminaw ni mo si Ruel Texte Rosemary from Sambuangita, Negros Oriental. Shoutout sa akong apo Ivan Escobedo Zina, Adlaon Princess Iron, Reyes Kitkit Adlaon, Lian Adlaon, ug akong mga anak family Bautista, Raga family. Abaw, salamat sa pagbasa ko yakas Dolores Tandugon Abaw ni Proxinco Hayang Gabon Kaber. Special greetings to Rosana Almonte, my love, sa Masbate City coming from Luloy Anida. Anahon Maramag Bukidnon. Atong hatagag pagtagad ng entry sa balak nga pinadani Leonardo Mingo taga Victoria San Remigio Cebu. Ang title siyang balak, content creator ug ang bangaw. Uy. Ayaw wad-a ang paglaom. Bisa naman sa wagang dagom. Mulabay ra ang mga kasakit. Ang kahayag mo pakita sa imong langit. Way undangay, aginod lang adto sa unahan. Mabalintong ug matuali, bangon lang. Kung magkaabog ang imong kalawasan, papaik kini og singgit nga di kagyod mo undang. Ang wa mo agwanta na hanaw na sumapa. Karon wa na igdungog ambot og haina. Mao nga ikaw ang tinguha mo padayuna. Ang imong pagka-content creator mahala og pangga. Lahutay og kupti ang gaway sa kadasig. Kung gamay ra og views ayaw pagpakigindig. Ang una pa nimo tagay sa imong pagbulig. Himuang lamdaman gasahi sila sa imong mga pagdaig. Kung si boss mita kanimo mo pahalipay tungod sa pagpaningkamot mo og mga pagpangabudlay. Lukso og ipakpak nimo kamot sa kalipay. Kaya niya, miabot na ang katumanan sa imong panginahay. Karon pasalamati ang mibulig kanimo. Ang mga followers mo, ang mga buutan kaayo. Mga star senders, mga igsuon o mga amigo. Silang naghatag ginabuhi sa pagka-content creator mo. Padayon, o ipunting ang imong pananaw. Dito ni adtong layong unahan nga imong gilantaw. Content creator, imong gidamgog, imong giandoraw. Karon pagmaya kay miabot ka na sa tiilan sa bangaw. Aunay kang Leonardo Mingo, Victoria San Remigio Cebu, content creator og ang bangaw kuyawa no. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Paminaw. Pero madun ako, ano ko yung oras. Salamat kini yung tanana sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Radio Magbating.
2: Oras, alas dos.
1: Radio Magbating.
3: Oras, hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC, daklit, balitan.
5: Kabagdingo kabelkadas ani ang BBC Daklit Balita alas 2. Nakumpiska sa Naval Command Western Mindanao ang 234.3 million pesos nga kantidad sa gidudahang smuggled foreign brand nga sigarilyo sa kadagatang bahin sa Lutangan Island o Lutanga, Zamboanga, Sibugay kaniadtong Hulyo 19. Lakip sa nakumpiska ang 1,436 ka master cases o 55 ka rims sa New Berlin o Bosco nga sigarilyo uban sa motorboat nga gigamit sa pagbiyahe niini. Gitugyan na ang mga ebidensya sa Bureau of Customs Port of Zamboanga alang sa hustong legal nga proseso. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting Ocho, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong hapon.
1: BBC Daklit Balitan. Radio Magbating.
6: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. And before our live lotto draws, we always make sure that all our lotto players have fair chances of winning. Para sa highlights ng pre-draw procedures kanina, panoorin po natin.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin hiyahari ang gawa. Maglapag yung ko at ang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Lamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan Capsule. Hey, karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nang Nueva Ecija.
6: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbang.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawana at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Daklit, balita.
6: Kabagting o kabalkada sa aniyang BBC Daklit Balita, alas 3. Nadakpan ang asawa sa usa ka murder suspect atul sa pagpatuman sa warrant of arrest batok sa nagngalang Muslimin Amilil sa Barangay Dugingin Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Bisan nakaikyas ang suspect, apan nadakpan ang iyang asawa nga si Aisa Awab Amilil, diin na-recover sa kapulisan ang 5 ka high-powered firearms, lakip ang Baby M16, M16 ug M14, ingon man ang 3 ka improvised explosive devices. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita, alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko kung pangalan ay Romeo.
7: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabag ni Kabalkada, ayan na BBC Daklit Balita, alas 4. Malang puso nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 39 anyos nga gina umikan sa kasong adultery sa poblasyon North Pinyan, Zamboanga del Norte. Nasayran nga nadakpan kini pinagi sa hinuosang operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Zamboanga del Norte pagkadan sa Police Station ang uban pang hutong sa kapulisan. Napagawasan kinig warrant of arrest pinagi sa Municipal Trial Court in Cities 9 Branch 1 Pagadan City na pinitsahan og July 2026 nga dunay bail bond girekomenda nga mobalor sa 36,000 pesos bukti sa timpreng kagawasan. Kasantangan kinig gibalog na sa Pinyan Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita. Radio.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilimanjaro. Sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Ting! Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto Barkada, maghanda ng maglaro at manalo para sa second batch ng Digit Papremyo dito sa 5pm edition ng PCSO Lottery Draw this happy Wednesday, July 22, 2026. Gaya kaninang 2pm draw, 2D Lotto at 3D Lotto pa rin ang bibida sa paghahatid ng thousands of cash prizes. Kaya tune in lang sa IBC 13, DATV at sa aming official social media accounts. At sabay-sabay nating aalamin ang winning combinations this afternoon. Good luck, Lotto players! Pero bago ang karambola ng mga numero, some reminders po muna. Una, only 18 years old and above ang maaaring sumali, maglaro at manalo sa anumang game ng PCSO. At pangalawa, maglaro lamang tayo na naaayon sa kakayanan ng ating budget. Always play safe, play smart, and play responsibly. The more the merrier dito, kaya naman nag-imbita po tayo ng ilang Lotto players who will witness and certify our Lotto draw. Kasama rin natin representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang araw po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Para sa masigurong pantay-pantay ang siyansang manalo ng bawat Lotto player, araw-araw po nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto fans, maglaro na tayo! Ready na ang lucky tickets? Humanap na ng magandang pwesto, i-manifest na ang panalo ng mga numero ninyo at tara na! Let's play Lotto!

0: 0. And the third number is 5. Recapping the 3G Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw, we have 1, 0, and 5 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo at good news naman para sa mga nais maging STL ka-partner ng PCSO. You may now submit
1: 106.2 FM. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga igala ison, maing adlaw ka rinyong tanan. Welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Sinautunta nga na kay maayong panglawas karon igsuon ha. Gumikan kay karong mga panahon na dili na to ang ayan nga kumpiyansahan ang ato ang mga kaugalingon lawas. Gumikan kay posible nga maigo kita sa mga ginatawag nato nga mga problema no sa ato ang panglawas. Munang importante kaayo nga mag-amping kita. Ilabi na gayon sa mga kaigsuonan nato diha karon nga medyo adunay pagkahilig sa pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon o baka pun mga higala igsuon no kaning mga kaigsuonan natong dili man gali mo inom og mga alkoholikong ilimnon pero grabe makakaon og mga pagkaon nga taas sa taba. Timani kanunay mga igalang isuon nga importante nga ato pong ampingan kining atong mga atay. Kay kining atong mga atay, dako kining siyang trabaho sa atong lawas. Sila mo'y nagasala or siya mo'y gasala sa ato ang mga dugo. Nga mamahimo kining maayong i-rotate or i-circulate sa ato ang tibuok kalawasan. Kung pananglitan mga igalang isuon, natay problema sa pag-angkon og taba sa ato ang liver or kining ginatawag natong fatty liver. Timani kanunay mga higalang isuon ha nga dunay mga problema nay mga kahigayunan no. Ilabi na katong mga kaigsuonan na tumahilig sa mga mamantikaong mga pagkaon nga makaangkon kita ginatawag natong non-alcoholic fatty liver disease. Usa kini siya kamatang sa problema sa atong atay igsuon nga wala naglambigit sa mga alcohol nga ilimnon. Pero na po yung mga ginaingon nga kanang problema sa atong atay nga gikan ra pod sa pag-inom kanunay nato sa alkoholikong ilimnon kaning mga ilimnong makahubog. Mao kini mga igalang igsuon ang mga sinyales nga adunay nagaburot or adunay pag-angko nato og kaning ginatawag nato nga problema sa sa taba or kaning fats or kaning ginatawag natong fatty liver disease no sa ato ang mga atay. At imani kanunay mga igalang igsuon dili ra bari kini siya dali mabantayan no. Unang importante sa kayo nga ato siyang pamatikdan. Importante nga kanunay kitang magalantaw sa ato ang panglawas. Ilabi na kung pananglitan kita kanunay itang mag-aangkon o kanunay nga pagkakapoy sa lawas. Kumbaga low kayo o gatong energy, no? Bisag sakto kita sa katulog. Gumikan kay ang natapok nga taba or inflammation sa atong atay o kaya ginatawag natong fatty liver, mas maglisod ang ato ang atay sa pag-filter gamit ang ato ang lawas nga enerhiya para ma-maintain ang normal function. Usahay po mga igalang igsuon na dunay paggahi o baka pagsakit kining atong right part sa ato ang tiyan no kining ato ang gihimutangan sa ato ang atay kining sa right side sa taas part ani niya sa atong abdomen aduna kitay mabati nga murag usahay manggahi o baka medyo sakit ang atay na ang atong atay na amang ganang siya gibutang diyan lapita ug kung kini adunay inflammation adunay sobrang taba adunay pressure nga atong mabati sa ato ang ginatawag nga liver area. Ang uban po mga igalang isuon, mawad-an og appetite, no? Gradual man o baka kalit nga pagbaba sa gana sa pagkaon. Gumikan kay ang atay nato konektado man kini sa atong digestion ug kung kini compromised o inay problema, posible nga adunay problema sa bile, no? Bile production. Mo nang mawala ang ato ang gana sa ato ang pagkaon. Ang uban po mga igalang isuon, makasinati o ginatawag natong unexplained weight changes. Kanang kalit nga pagbaba o baka pagtaas sa ato ang timbang. Gumikan kay ang atong atay, mo man siya ang responsable sa metabolismo o fat storage sa atong lawas. Kung kini adunay problema, adunay abnormal body weight changes nga atong masinati. And of course, ang uban po mga igalang isuon, ang pag-angkon o pagpanghupong sa ilahang mga tiil, sa ilang mga tiyan. Gumikan kay kung poor ang liver function, adunay hormones for fluid imbalance nga mahitabo. Mo nang adunay pag

pakpok sa tubig sa atong tiyan o baka sa ato ang mga katiilan. Munang adunay makita na to nga pagpanghupong. Kung iyon na mga igalang isuon, gusto ni mong matabangan ka nga maampingan ang imong atay pag said panyawan with garlic. Mokin na siya ang atong kapsula isuon nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan nga napamatudang maayo kayong mutabang sa pag-amping sa atong mga atay. Said panyawan with garlic.

0: sika sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko po'y mga milasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Murag dark spot siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Si J.Mar Cabrianas, nakasinati og insomnia tungod sa kakapoy sa lawas.
6: Ay, taon-taon na gagpudo sir, nagamit na ng sublinement ng tukar-tukaran ko sa akong insomnia. Usahay kay busy lagi sa trabaho, manang usahay maglisod og tulog. Ginabanyo sa gano'n ko sa akong lawas before kumatulog ang sublinement. Nindot yun siya og epekto sa lawas. Makarelax yun ang imuhang lawas, pili yun mo magmahay sa sublinement. Ako rin si J.Mar Andrea Cabrianas, 35 anyos.
5: Sublinement Oil, giyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
7: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutaso. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
8: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
9: Simple na kayo. Duharay akong kipangandoy na makabaton kong buotan o gwapang asawa.
10: Yanong pangandoy, yanong atingwa, nga misangpot sa laong nga kahiubos.
11: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
9: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
12: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
9: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: o karon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang Magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Kinsa ba'y?
2: Apple.
1: Oh! My God! Gari! Gari! Gari! Hoy, Gari! Ay, animal! Kahubog ba yung tawahan na? Igor naman siya nakaabot ng akong apartment. Ay, makalagot. Di mo siya gikan nga pwede magiging hubog. Oh, hala. Ngayon din naman siya mapaingon. Agoy. Unsaon ka na kung siya pag-alsa? Ay, makadaog baga kwanin niya, no? Pagkadako na ba yung tawahan na? Ay, animal ka, Gilgari. Gitagaang ikon yung problema. Makalagot yung katawahan na ka. Imo gikong giamong, imong kabuan.

0: Imo na siya napahimutang?
1: Ay, oo, ma'am. Ay, magatag yung hubog, ay. Nga matulog nila to siya gingon at itong gitsura, ma'am.
0: O sa'yo mo ipasabot?
1: Dili lamang to siya limpyon. Trapuan ba? Ilisan sa sinina. Kailain mo kayo siya baho, ma'am, ay. Ay, abot na ko ipasabot ba? Nga, baho! Kasi pino. O niya singot kaayo siya tungkol sa ikahubog. Ew! Pilit kaayo ang iyang lawas.
0: Kung mga na yung mong gusto, buhata.
1: Ay, naunsan man intaw ng anak ni mo, mamoy. Asa ka mang dapitan nagkulang sa ipag-atiman niya nga nag-aingon man siya ni Ana.

0: So good na pataan eh. Hay. Uy. Murag di ra ba maayong panahon da. Murag kawanon na lang. Bisan og di pa kayo hayag pero maklaro nga madag-umon kay langit.
1: Oh, sayo lang gyud gandam. Lakaw ka.
0: Oh. Nagbata na de ka?
1: Ah, nagtikaw dugo ni wong nagtikaw-tikaw nang kadire.
0: Masayo garon gay. Mamauwi ko gahapon.
1: Nawa. Kansay ka gahapon?
0: Diriyot gud.
1: Pidano.
0: Sobra gamay, pero gamay ra kay. Paita. Bisang giunsag diskarte nako, pero murag di malas gud tong lawag. Wala gud ako mahapit sa chin gahapon.
1: Paita eh. Sige daw tong pabuti mo. Taas kay gliog. Murag ko stretch. Unya ang biro kun sa taong way itlog. Bakit? Sa'yo sa mga ulit taon, naglaan taong lawas. Mga itong, ako lang ihat to taon, paulit taon.
0: Ah, may na lang. Salamat
1: ha. Ah, naman gina. Tinubang ngayon to noon. So, tinubang na. Nagli ka gina siya, taga isa garoon. Oh, tinubang ngayon eh.
0: Og, ikaw lang gapon mo, may bawa ro niya.
1: Oh, nilin mo piton.
0: Hmm? So, may pasabot. Nga ako na siyang ihatod sa iyong pwisto ron nga oh. Sa'yo pa man kayo. Lagmit na tuog pa man na ron.
1: May dahil, pero hapit ka niya gabi.
0: Oh, kuan, gabi eh. Mwagi na lang unta ko kay nagtuo mo ko nga ni pahuway na siya pero wa pa man day. Sa kong pagtuo nga nagatang yun to siya nga mulabay ko sa ila kay yam kong gisang pit. Mauto na kasulti magadiyot.
1: Di otra day.
0: Wala akong magdugay eh. Kay klaro ko siyang naw nga gikapoy siya. Mauto nilakaw na lang ko aron nga makapahuway sa siya.
1: Ikaw ba? Wa ka mabalaka?
0: Unsa? Unsa iyo wagid ko mabalaka?
1: Nisin!
0: Ha? Hingon mo desin. Unsa may imong ipasabot nga mabalaka ko?
1: Apurbida sa ni mo ikaw eh. Hina mo nga
0: ha?
1: Muraw ka guway ko to.
0: Sabot ni muda.
1: Muraw ka guway otok. Wama ka mabalaka nga sungkabo naglain.
0: Unsa?
1: Piansam taon kay kayo. Unsam ka?
0: Unsa may imong ipasabot? Nga, doon ay manguyab niyang lain?
1: Mulang!
0: Oh, unsa?
1: Ano na, gwapa ni muyab, bro. Bisang to, nung nindar tao na sidewalk, pero di kalimod, nga gwapa biya sa tao na siya. Sa tanan nindar na si Siras, lahi gina siya. Mugawas ang iyang kaanyag, ang iyang kaambungan, o iyang kabatadon. Unsa ka? Ori, makitaan na taong lain! Saon lang niyong probida.
0: Time para, Gojangdo. Unsa man, ha? Gisungo ko ni mo og buntag sa'yo?
1: Oo. Oh.
0: Pasapoton ko nimo, ha?
1: Ay, ay.
0: Mo na yung mong gustong mahitabo ron?
1: Ah.
0: Ha?
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
3: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o side panyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang side panyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
2: Basta bukol-bukol, isaid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag fermenting, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mao na din ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Take karon dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, 42. Sa Kaimito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
2: Ang kay Piktibo, og Camila Grosso. Sa Seed Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Seed Marketing Incorporated.
6: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Said Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga ito manon. Said, alam sa kahimsog.
7: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, kaninyong tananog, welcome sa atong pagpanaguban na nilapod kining atong tulumanon. Hatod ka na ito sa mayong kabuton sa Said Marketing. Tighimo sa ito ang mga panyawan products na tinuod ngayon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Ako sa katao nga dunay taas nga presyo presyon sa dugo ang sagad hinungdan nini ato ra pong kaugalingon nga binuhatan. Apil na nini kining ato mga bisyo, kining ato mga pagpasagad sa pagkaon sa mga bisan unsa. Apil na usab ang paghatag og pagluya sa atong lawas, ilabi na kining ginatawag natong sedentary lifestyle or wala kitay mga ginatawag natong mga physical nga mga activity nga makapasingot ka nato og makahatag og pagbomba sa ato ang mga kasing-kasing ug usab sa ato ang tanang mga cardiovascular system. Alang sa katong mga kaisunan nato diha karon nga medyo taas ang ilang presyon sa dugo. Di man ikanunay nga delikado ang mao nga matang sa problema sa lawas, kinahanglan kag pagtabang para ma-normal kanang imong dugo. Ang SED Panyawan with Garlic usa ka matang sa kapsula sa SED Marketing adunay ahos, ang ahos na pamatud-an nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure. Munang kung ikaw adunay taas nga presyon sa dugo, ayaw kalimot adunay SED Panyawan with Garlic nga napamatud-ang makatabang alang sa mas maayong kalawasan. SED Panyawan with Garlic, ginama sa SED Marketing.
6: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rinyo dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alam sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Unsa man palagot ko mo?
1: Palagot pa yun? Unsa man taon ka?
0: Unsa man din ang imong gibuhat ako ron? Makasabot na ba ko ng imong kalaki na ko?
1: Ha? Ang bida. Probida sa ni Maikaw sa no? Randy Guapo! Doon sa drama ni Manubala, ni Manubali, Manubali. Randy Guapo! Para musulti lang tala, ino ni mo sabot? Ang akong gusto may tabo nga managana lang kang daan.
0: Unsa?
1: Ay piansado.
0: Kay unsa amalgi akong gibuhat kay imom kong gisultihan ana?
1: Kuan ba kay mino ha kay may istorya mo kita ni ang ako ba kanang nakamatikod ko nimo ba nga piansam kay kanang 100 taon ay unsa man taon ka
0: unsa diretso ka na gud kong sulti janggo unsa amalgi imong ipasabot anang imong gisulti nako ay nabagdaghan pag liko-liko di ha
1: bida na istorya ha ikaw ba
0: Ha!
1: So, unti ka, ha?
0: Lagi.
1: Timan na, Nasin. Ipakita po nga uyab mo.
0: Oh, unsa?
1: Parehas man ng upang laki ba? Nakuroon na yung sunod-sunod silang uyab. Kanoon na yung magbantay. At timanon, o guhaon pag yun. Unya, ihaton pag yun. Unsa mo ka, eh?
0: Kaya nga nung day ko?
1: Nga nung day ko? Unsa? Muta na ka? Sumakot sa niyong ibuhat. May lang huwag imong makuha. Mayo lang sa nudili. Ngayon ay mong huna-huna si mong utok, si Chen, noon. Murag, sige, upangita ni mo.
0: Janggo, nakasabot na si Chen sa akong kahimtang. Hmm? Nakasabot na sa akong trabaho. O glabaw sa tanan, nakailak ko ni Chen. Di siya parehas ng uban, diha nga.
1: Iyay.
0: Dali rang danihon. Di na siya yung huna, anak.
1: Namulingin na siya nako.
0: Iyay.
1: Sato pa. Ayay. Sobra yung basaling niya, ha? Sobra kayo?
0: Oo, kayo.
1: Oh, kung maoman ay naarusin si mong nauna daw po isultihan, di ka? Too much confidence may kill a man. Sabot ka na?
0: Sa mong nauna, be?
1: Noon kong itumos, ergo ni hell sumos.
0: Nabiyagin mo.
1: Kaibaw ka to.
0: Kaibaw ka. Sabot.
1: Aparihata.
0: Ato na ko,
1: ay? Ay, isa. Ato na ko, ay. Isa, ay! Ay! Demonstrios ni hell ni si Mini! Even monkey can fall from a tree! Bow!

0: Morning.
1: Oh, kanera. Madara man ni nato.
0: Kuan kining yun na pa. Asam na itong kugmohon?
2: Pareha sa...
0: Gugot sa tuntuhan na da. Naniguro mo lang tingali itong buang.
1: Pero si kuan ba?
0: Si Randy ang pasabot. Panay.
1: Ha?
0: Sa'yo kay itong nakitaan ng milabay. Samtang nanigarilyo ko ganun na sa buntag, ako man itong nakitaan sa'yo kay milabay. Nagdali mo itong naglakaw.
1: Mao pa?
0: Hmm.
1: Wala ka siya nisulti nga mo sa'yo si Aaron naglakaw.
0: Bebe, kadi ito na. Ako itong atos Django. Limot mo ni siya sa iyong obligasyon. Di ako na, di ako nga doon.
1: Sige. Lain na niya, Mi. Wala siya karun. Hindi siya kahatod na ako. Nga nung niuna ka siya?

0: 내가 하기 무겁다.
1: 그래서
0: 이게 자꾸 아, 사람은 이게 고마워. 뭐? 내 바닥 뭐 걸어놔?
1: 딴 하방 위니스야. 왜? 바나 위니스야. 나 호복궁이 아봇 그비.
0: 네 애는 무슨 애가 뭔가 비에? 어,
1: 딴 하면가.
0: 레나. 그 사람 뭐 해봐라?
1: 랍딴 하면 바니 뭐해?
0: 아이, 맞소코. 네 아이가. 그건 그 사람 뭐 해봐라? 세 뭐 하펜낭.
1: 네 바라 굿. 내 바우가 군사가 되니?
0: 아이 까요! 시나리가 ni ma'am sa tanang salugoan din eh.
1: Ay kung mauna, wakay katungod nga sukit-sukiton ko. Wakay labot kung diin kong speed no hagikan, litsi ka.
0: Kaisog ay, kamalita. Ay hinuon na, anad mo ko ni Ana. Sige na lamang.
1: Pipahawa na ko na be. Dugang malakas kalabat sa kong ooy. Paisakit ya kong oo. Napadyod ikang sabak kaya diha. Samok. Oh! Ano na pa man kadiha? Pawa na! Pusit kay kada! Pawa na ba?
0: Ay, ano guunan ni mo ay?
1: Sa?
0: Ano guun? Kung ako patingali ay nasa imong kahimtang, no? Na, ako nilun ang labing malipayon nga tawa dahil sa kalibutan.
1: Ansi?
0: Sabay, nakulang ni mo nga, naingon ka man ni Ana?
1: Saan na imong ipangutana na ako eh?
0: Ako ba? Ano nga nagtanaw ni mo? Gabi eh, samtang wala na kay sapot, tibuok ni mong lawas. Hala, wala yun ako makasabot. Kung anong ingon ato ang imuhang kinubuhi.
1: Imo kong gihubuan sa tanan?
0: Alang-alang? Saan ako manigang paglimpyo ni mo? Nga pero ti maghamusas, tibuok ni mong kalawasan. Singot mong kay ka? Nga, bako pagkipino. Pe? Bako kay sigarilya. Mata, nga ako kang gihubuas tanan. Ako kang giayo og trapo, tibuok na nimong lawas, o samtang nang kalimpyo ko nimo no? Na, nakaingon ko sa ako agal kaugalingon ah, nga kun sama palang unta ko nimo. Sama nimo kagwapa, sama nimo kaseksi. Kunya kwantaan pag yun, aguray, di igin ako buhaton, agimong gibuhat. Nga, nung maumang ka na imong gibuhat sa imong kaugalingon. Ha?

si Goliat. Aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi o ispiso ang timpla nini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, naturalong epektibo. Busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Show.
3: So may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes, sa imuhang pamanit.
4: Ano ara kung pag-umang ko nga siya, ang po nang gigamit.
3: Celebrity. Wow.
4: Namus good ka siya. Ikapag show, gano'n, oh, ikapag siya. Gigamit. Sige,
3: mag-try
4: po.
3: Wow, so digamit po siya ron.
4: Mag-try po siya. Oo, puti man siya daan, ma'am.
3: Okay.
4: Sana siya rin, tinood good siya. Marang nangangis good po doon gamay-gamay siya. Kaya mag-upa lang, marag-upa pa lang kaadaw siya na gamit.
2: SED Celebrity Beauty Show. SED Celebrity Beauty Show.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. Radio
1: Magbaking! Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
6: Asin? Okay.
5: Uh-huh.
6: Yeah, sa karon, usan na igibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Oo.
5: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbaking.

0: Radio 88.9
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Mura dark spot siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Radio. Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Ay, kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kaya mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patunayahay ang gawa. Maglapag yung doot ang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na at tayo po'y magkwentuhan na namang muli. Dito po naman sa ating paladudunan. At dyan syempre sa atin ang ating po na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. San man daw yan ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
7: Hello po.
5: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
7: Pag-Ginger ito,
5: Jason. Ano pong pangalan?
7: Nanay Feli.
5: Nanay Feli. Okay po, Nanay Feli. Kumusta?
7: Kumusta na mga kulak po, mga.
5: Wala pa rin
7: pabili po. Pabili na sa Rojo, nahanap pa po kami.
5: Wala pa po sa Rojo. Okay po, nanay. Actually po, nabanggit ko na po ito sa ating po naman mga deliveries. At di ko po alam kung, pero ang sabi po nila sa akin, meron na daw po dyan sa inyo, sa Jensan. I-try niyo po, nanay, sa ibang butika. Sa mismo pong bayan ng Jensan. Sa sa kabayanan po, nanay.
7: Ano-ano butika?
5: Ano po yun?
7: Ano-ano butika?
5: Yung pong Esrin Pharmacy. Ano pa ba yung iba? Esrin Pharmacy, Rojon, The Jangas Drugstore.
7: Tatlo lang?
5: Opo, nanay. Yung pong tatlong yun, yung pwede nating mapuntahan dyan po sa Jensan, para makabili po tayo ng ating rice coffee. Pero, again, Nanay Feli, sasabihin ko po ito sa ating po namang mga deliveries muli. Ipa-follow up ko po ito ngayon para mapuntahan po nila yung lugar po ninyo kung sakali pong wala. Pero ang sabi po nila sa akin, meron na po dyan po sa Jensan. Nasa bayan po ito, nanay, bayan, sa mismo pong sentro ng Jensan.
7: Yung pharmacy lang?
5: Opo, yung pong Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, The Jangas Drugstore. Yan po yung

0: Ipagtanong-tanong po natin yung ating rice coffee kasi po meron na po doon. Sa sentro po mismo ito, nanay, ha? Sa mismo pong bayan ng General Santos City, doon po mismo sa city po, nanay, meron po ng ating po namang rice coffee. Kung halimbawa po, nanay, hindi nyo pa nalilibot yung mga butika doon, ang pakiwari ko po, meron na po doon, nanay. Meron na po ng ating rice coffee doon.
1: Saan po, Kuya Boy?
0: Doon nga po, nanay, sa mga nabanggit ko po, mga butika. Sa sentro po, nanay, ng Gensan. Ganito po, nanay, gagawin po ninyo. Punta, kung may mauutusan po kayo, kung hindi po kayo yung pupunta doon, puntahan nyo po yung General Santos City mismo, doon po sa bayan po mismo, nanay, sa sentro po mismo. Lahat po, halos ng mga butika doon, meron ng ating rice coffee. Ipagtanong-tanong po natin, nanay. Ipagtanong-tanong po natin sa bawat butika, ang ating po namang rice coffee po, nanay. Kapag nalibot na natin yung lahat ng mga butika po mismo sa General Santos City at wala po talaga, i-follow up po natin sa ating po namang mga deliveries. Kasi, ang sabi po sa akin ng mga deliveries po natin, meron na po daw doon mismo sa bayan. Sa bayan po mismo, sa sentro mismo ng General Santos City.
1: Saan na particular na butika? Kuya Boy, Rojon
0: daw. Ito nga po, nanay, isa po yung Rojon. Halos po kasi lahat ng mga butika doon meron. Meron po sa Esrin Pharmacy, meron po sa The Jangas Drugstore, meron po sa RV La Pharma Generics, meron po sa Heart Drugstore, meron po sa Glerion Pharmacy at Butika Arbe. O lahat po yun, nanay, sa General Santos City.
1: Po yung kuya, anak mo namin sa Facebook.
0: Nanay?
1: Sa Facebook lang namin tingnan kung ano butika.
0: Sa Facebook? Hindi po sa Facebook, nanay. Pwede po kasi wala po sa Facebook yung mga nabanggit po natin mga butika. Kaya po ang suggestion ko po sa inyo, kung may mauutusan po kayo na maghanap ng ating rice coffee sa buong sentro, sa buong bayan po naman mismo, doon po sa loob ng General Santos City, doon po, nanay, mabibili yung ating rice coffee sa halos lahat po naman ng mga butika doon.
1: Kasi ang malaking road yun sa banda.
0: Ano po yun?
1: Yung malaking na road yun sa Palengke banda.
0: Opo, basta, nanay, sa ano po, nanay, sa loob po naman ng sentro ng General Santos City, halos po lahat ng mga butika doon meron ng ating rice coffee. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong, hindi lang po sa Rojon. Kung sa Rojon po, nanay, meron na, okay po yun. Pero kung halimbawa wala na po, naubusan na sa Rojon, sa ibang mga butika po, lipat po tayo sa ibang butika, magtanong po tayo kung meron po ng ating rice coffee. Kasi halos lahat daw po ng mga butika doon, sabi po ng ating mga deliveries, meron na po ng ating rice coffee, nanay.
1: Ano daw niyang
0: gusto? Ha?
1: Kasi nagtanong ang hindi nila alam ang rice, ano daw yung coffee.
0: Lahat na po ba ng butika na puntahan?
1: Dito lang sa amin, sa malayo masyapo. Dito sa Bishop lang.
0: Oh, yun nga po, nanay, doon po sa sentro. Sa sentro po ng General Santos City, nanay, ang meron. Sa halos lahat po ng mga butika doon.
1: Opo, natin ang anak po.
0: Opo, mismo po sa General Santos City, nanay. Sa city po mismo, nanay. Sa city mismo.
1: Opo.
0: Doon po meron, nanay, sa city po mismo ng General Santos City. Doon po tayo maghanap, nanay, kasi meron po doon. Malayo po ba yun sa inyo masyado?
1: Malayo sa inyo, kay
0: mga ilang oras po, nanay, yung biyahe papunta doon sa city mismo?
1: Ano po?
0: Mga ilang oras po yung biyahe papunta po ng city galing po dyan sa inyo?
1: 20 pesos lang ang pagpapasahe.
0: Malayo pong masyado? Mga oras po yung babiyahe?
1: Dalawang oras? Opo.
0: Dalawang oras po galing po dyan sa inyo, papunta po doon sa city?
1: Isang oras siguro, isang

0: isang oras. O, doon po nanay kasi, nandun po yung ating rice coffee po nanay. Sa sentro po mismo. Kung 20 pesos lang naman yung pamasahe, eh, kayang-kaya naman po siguro. Basta makakuha po tayo ng ating rice coffee. Kasi po, sabi po ng deliveries po natin, nasa sentro daw po mismong sa city yung ating po naman produkto.
1: Sana anong butika, kaya sa butika.
0: Opo, nasabihan ko na rin po nanay, pero siguro po nanay, nandun pa lang po sa sentro, sa city mismo, yung ating po namang rice coffee. Pero nasabi ko na rin po nanay na dyan po sa inyo, sa lugar po ninyo. Saan nga po yung lugar po ninyo, Nanay Feli?
1: Doña Soledad, subdivision.
0: Ah, subdivision. Ah, okay po. Yun po, hindi ko po kasi sigurado kung kumbaga kung kailan po madadalhan po dyan sa may subdivision po ninyo. I don't know po nanay, kasi nasa sentro po yan lagi, sa mismong syudad. Sa mismong pati syudad po. Opo, sa syudad po mismo nanay, sa city po mismo, nandun po yung ating rice coffee po nanay.
1: Sa sentro ng kwan?
0: Opo, ng Jensan mismo.
1: Lahat ng butika natin.
0: Opo, alos po lahat ng butika doon. Meron po ng ating rice coffee, nanay.
1: Sige, sabihin ko lang sa anak ko.
0: Opo, sa city mismo, nanay. Ha? Sa city po mismo tayo maghanap ng ating rice coffee. Sa halos lahat ng mga butika po doon, meron po ng ating rice coffee, nanay. Kung sakali, ganito, nanay. Ha? Kung sakali, alimbawa yung anak po ninyo nakapaglibot na doon po mismo sa city ng General Santos, sa mismo pong syudad, na kapag libot na, na nalibot na po, na tanong na yung lahat ng mga butika doon, at wala pa po ng ating rice coffee, sabihin niyo po sa akin, kung nalibot niya na po lahat ng mga butika doon, na mga nabanggit po natin, lalong-lalo na. Kapag nalibot niya na doon at wala po talaga ng ating rice coffee, sasabihin ko po talaga sa atin po namang, kumbaga, uulitin ko po na sasabihin ko po sa kanilang muli, na wala, nalibot na doon, wala pa talaga ng ating rice coffee. Para makakuha na po kayo, makasimula na po kayo sa pagiinom po nito.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Pasensya na po, Nanay Feli, ha?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. Hatid syempre yan sa atin ang ating po na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin tayo.

Mga tanong po ninyo, mga kaibigan, itawag nyo po sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating namang numerong pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado dunan mga kaibigan. Tawag nyo na po ang inyo po namang mga katanungan. Ano po? Dito po sa ating palado dunan.

0: Tawag po sa ating namang numero mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating namang programa. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Yes, no, magandang kalusugan din po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po, Khalil Amama po, taga Palawan po, Puerto Princesa.
0: Ano pong pangalan?
1: Khalil.
0: Khalil, okay po. Taga Palawan.
1: Yes po, sir.
0: Puerto Princesa, okay. Ilang taon na po si Tatay Khalil?
1: 41 po, sir, 41.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, sir?
1: Wala pa po, sir, eh. Kaya po ako nakapatawag sa inyo kasi napapakinggan ko sa radyo yung ano nyo.
0: Uh-oh.
1: Kaso po, nagtanong po ako sa isang malapit sa amin sa ng pharmacy. Kaso wala po silang ganun.
0: Wala pa yung ating rice coffee.
1: Wala po. Ang tanong ko po, kung saan po pwede makabili dito sa center namin.
0: Diyan po sa Puerto Princesa?
1: Yes po, sir. Yes po.
0: Okay. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, sir?
1: Sa radyo po, sir. Napakinggan ko po. Lagi ko napapakinggan sa sasakyan.
0: May iniinda po ba kayong karamdaman din?
1: Mayroon, sir, eh.
0: Ano po yung mga iniinda po nating karamdaman?
1: Yung pananakit ng daywang, hindi. Tuhod. Parang mataas yung asid sa sikmura.
0: Matagal nyo nang iniinda?
1: Opo, sir, matagal na.
0: Matagal na, opo. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Isang bis lang po, napacheck up.
0: Ano daw po yung problema sa kalusugan?
1: Hindi po regular na check up po eh. Ano daw, mataas po daw yung acid.
0: Acidic po kayo.
1: Ano pong rayuma?
0: Ano pong station po kayo, Sir Khalil, na nakikinig?
1: 15 ba 'yan? Hindi ko po masyadong ano eh.
0: Hindi niyo po nakuha. Opo. Diyan po sa Palawan, halos po lahat na ng mga butika po dyan meron ng ating rice coffee. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong yung ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Hanapin lang po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Sir Khalil, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton na yan, na kulay gintong dilaw, makikita nyo po may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun hotdog, buwamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kung sakali naman, Sir Khalil, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Puerto Princesa at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. And if ever po, sir, na mag-order po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, basta po yung tamang produkto po natin, yung itatype po ninyo, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Kung sakali naman po na talagang nalibot nyo na, wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at sasabihin natin sa ating mga deliveries.
1: Okay po. Tanong lang, sir. Yung karamdaman po ba na gano'n, pwedeng-pwede po yung rice coffee?
0: Yes, pwedeng-pwede. Kasi marami na tayong mga testimonies patungkol dyan ang natulungan ng ating rice coffee. Basta, lagi nating sinasabi, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po dapat ng ating rice coffee, lalo na kapag nasimulan na natin. Kasi hindi po kasi ito instant, hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon, okay ka na kaagad. Baka naman, kayo po ba ay nagkakape talaga everyday?
1: Tumigil na po ako eh, dahil sa ganun eh.
0: Dahil sa ano. Pero ito kasing ating rice coffee, healthy coffee po ito. Wala tong side effect, wala pong overdose dahil herbal po yung ating produkto. At the same time, ang taglay po nito, mga herbal lang naman. Yung 15 herbal na sangkap po nito ay mga gulay at prutas lang naman na makakatulong sa atin. Pwede nyo pong i-research yun. Nandiyan naman yan sa karton yan. If ever na makita po ninyo. At nutrition lang naman po yung dulot po nito na nakakatulong po sa atin. Siya pong iinumin po natin ito, makakatulong ng napakalaki po sa atin po namang kalusugan. Marami na tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan ng ating rice coffee. At sa pakikinig po ninyo araw-araw ng ating rice coffee, marahil ay maririnig ninyo yung iba't ibang mga kwento ng ating mga kababayang natulungan na ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy, araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Ay, tuloy-tuloy po yung gagawin na natin maintenance na yan.
0: Parang ganun, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw yung pag-iinom po natin. Yung pinaka-the best. Pero nasa sa inyo po yon kung dadagdagan ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee or kung kahit po ilan yung gusto nyo pong inumin. Basta po araw-araw meron tayo na iniinom na rice coffee. Yung po yun.
1: Kasi po sir, may nagtanong ako dun sa isang tinanong ako ng pharmacy. Ang sinasabi, yung rice na, yung isang, di ba may sikat din na rice na nakikita sa mga, ano?
0: Basta po yung
1: online, hindi rice ko po, coffee rin.
0: Hindi ko po yung alam, sir, pero ang atin po, basta hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog bigas na bigas. Hindi po yun sa atin. So atin po ay RISE. Pangalan po ito, parang sunrise atin. So yun po yung, yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi tayo hindi masayang yung pera po natin.
1: Wala po ba kayo, sir, alam na mayroon ditong ano?
0: As of now, wala pang binibigay sa akin yung ating mga deliveries na mga na pangalan. Pero ang alam ko po ay nalagyan na po dyan po sa inyo sa Puerto Princesa. Kaya po, ipagtanong-tanong muna natin at hinihingi ko pa yung yung listahan as of now. Pero ang alam ko po ay nalagyan na po dyan.
1: Oo, kasi marami naman pong pharmacy rito eh.
0: Tama po yun, tama po yun. Kung meron pong South Star Drug dyan, South Star Drug.
1: Wala, Drugman.
0: Yun. So, yun po. As of now, yun ang po muna ang gawin natin. Ipagtanong-tanong muna natin sa mga butika. Kung talagang wala, halimbawa nalibot yun na po, talagang wala, tawagan nyo po ako muli.
1: Okay po, okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo, Sir Khalil. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli, Sir Khalil. Maraming salamat. God bless po sa inyo at mag-iingat po kayo.
1: Yes po, salamat din.
0: Thank
1: po.
0: You very much po. Mga kaibigan, all the way from Puerto Princesa, Palawan. Yan po yung ating po namang mga kababayan dyan sa Puerto Princesa. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa pagtutok po ninyo dyan. At sa lahat ng mga umiinom na ng ating rice coffee, hello po naman sa inyo. Maraming salamat po. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon, yung sapagin sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. Radio Magbating.

0: Oras, alas 7 y media.
1: Radio Bagbag.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kapi gyud ko na paradis bila-bila. Please sa hiram process. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
6: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
11: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
12: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Naamang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag pirminti. Kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, ay karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
14: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Ping, ping.

0: Radio Bad Ping.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Kong.

0: Radio Magbating.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Cardio HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: oras, alas 8:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usab man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
4: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin, no? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, eh. Gani ay.
3: Abukid sa kulian?
4: O kato ganing, ama nga mo rin na.
3: Abukid sa...
4: Ganing. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko, maglisyo.
3: Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga
3: ihaya. Ah, pwede na, makakatka tayo ko sa bukid.
4: Makakatka to ah. Uy, magrapagid ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, iguwang naman kay ka. Ay, po salamat.
3: Sige pa ka na ni Mulay.
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Pilay mo edad.
4: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
2: Usa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
2: Paragis Bila Bila.
5: Radio. Radio. Radio. Bad, bad. Bing, bing.

0: Radio Magbating Ting.
1: July 30 is World Day Against Trafficking in Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking in Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
3: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
2: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ni anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? Imintinar lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang paggunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa. Kapoy perme ang lawas. Ugmao kini ang nabati ni Melchor Aligre. Apa ni alibyo kini. Human ni Tumarsya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Mayong adlaw ni mo rin, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, ikaw palit aning Bilabila Herbal Capsule. Sir, unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
5: Ang akong ipamati, diabetes ko, niya taas na. Ni abot o 400. Niya naisamad sa akong tiing gamay ra akong gikusi. Moro hinungdan nga ning dako. Ning hubag. Problema na ko, unsa akong buhaton, ni yadto ko sa... Nakadungog mga ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong yun ang itumar. Kaloy sa Ginoo, naulian, ng kuyos. Ang samad, naulian, iuga. Kode ay si Melchor Aligre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
2: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love, mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili? Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
7: RMN Production Center, mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon! Budbud o pipinika!
6: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O akong masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud kus babay nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanan.
8: Paidigo! No. Bada!
6: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masakang sa tadino!
8: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka paidigaw!
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
6: Silan ko!
9: Imo na ko checko, pero... Bakas ni una ko, gato na agad ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
9: Unsa?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug, mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jacob.

0: Ay, hello, hello, hello, hello, hello, hello, mga ikala, kumusta? Mayong buntag, mayong otom, mayong hapon, mayong gabi, yung mapa, yung kadlaw na tantanan. Niyan sa inyo, higalas kanginan, Ray Arellano, o ba ni Lloyd Gabiana. So, karon mga ikala, shoutout time, shoutout nga to ni Ann or Annie Bula, si Naing Glenn, si Persephone, Persephone Leonosa, si Ana Marie Diaz Racasa, si Bubong Randam, si Alvin Kumpok, si Michael Rus Rasunable, o giyuma si Chops Din Singh, gikan sa atong writer-director, founder sa Bisay Bangag, sa ilong waylain ko rin si writer-director Oji Kumpok Racasa. Laing shoutout to sab nga to sa Diasan Lutupan, si Nang Tali, si Linimor, Victor Laido, si Gabriel, gikan ni Pedro Pungasi. O niya, nga to sa ni Jewel Abadiano diya sa San Pedro Ono, Basak Pardo, Cebu City. Si Lucia Buloy diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, so mga ikala sa Dilipa, asa naman ito akong kapidri. Uy, gikuha naman sa Ricky akong kapidri nga Paragis, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Dara. Mo ni makapalagsik na ito pawas duka mga ikala. Ay, may nalang ni para pang-udto ba? Pawas duka. Okay, panayin ito mga ikala. Ato na yung minumduman na nangagi. Nga, di ka mang ni Don Arturo ang ilawom sa 10-wheelers nga truck aron maluwas itaon ang gamay iring banbanon. Labi na kay Mosay sama kini sa iring nila ni Maria Picat kanyan to. Sa dito na sila sakay sa barko, pahingon dito sa Islas Bantayan, gisaysayan ni Don Arturo ang atong bidang si Diego sa ilang kagahapon sa inahani ni. Wa naman mag-apa sa bahandi ni Diego si Takla sama ni Maria Picat. Buena mga ikala, ingon ni ini ang nahitabo ni Aden na resumpa ni atong sugilanon, budbud o bibingka.
1: Mahigug maon ka.
2: Tumaga ko sa akong pangutana na di guwapo ba ko o dili?
1: Manggiloyon ka.
2: Bangag sa ilong,

0: Ganahan ka, Gian?
1: Nahan kaya, Gian, ati takla. First time man sa kay Gian bark ko.
0: Mao ba?
1: Tanawa, ati. Naistambak ang bako.
0: Hala na, atood, no? Mga dolphin man siguro na.
1: Wow!

0: Yes! Makalagot! Makalagot! Gag!
1: Hmm. Ano ko eh? Kaon na naman eh.
0: Saan?
1: Ano yaw-yaw ka maining dinis doong sa barko? Kaon pa kayo ng maning gikang tali? Gika na ng tali! Sa mga... Ang yaw-yaw magkakaroon sa'yo. Tama ka!
0: Hilom diha. Lagot na ba ko ha?
1: Oh, why? Yano?
0: Ang-ang! Lahoy-lahoy naman ng ako, Ron. Huwag pa mag-uy panty. Isang pa man.
1: Ang imong tibak nga po ha?
0: Tuod. Asa naman di ay?
1: Huwag kagabantay ng akong gimas. Tanawa na ganyan niya sa akong bakba.
0: Hala, tuod. Kihimok man ko din ni mong tabon sa bakba.
1: Aron mapuslan.
0: Bangag sa ilong.
1: Lagpot COVID. Di, yun kapilitin eh.

0: Que manteca que tenia i rodigo sa pantalón, sóc d'aia, po?
1: Misar que jo no t'ho veig d'aga, t'adé.
0: Mau jo, d'a. Na pitaran jo d'salinuc.
1: Mau jo, t'adé.
0: Ah, que manteca es mga sakira, si pa llungo ini, naglisun in taon sa pekerao. Ang mga pasahiro nga naglakao na basa kayo. Ah, tuod, iho, Diego. May isulti ko ni mo bahin sa itong plano. Umano niya sa itong pagtabang din sa Northern Cebu.
1: Kung sa kanada ni?
0: Larga kong balik sa Mindanao.
1: Mindanao?
0: Ah, particularmente sa Iliga.
1: Ah, Iliga, daddy? Magpunsa ka dito?
0: At imanon ko si Anhing Maria Pica.
1: Ang akong inahan?
0: Oo, oh, iho, Diego.
1: Daddy?
0: Ako na'y bahala sa akong Delilah. Sa akong Maria Picat.
1: Agoy, daddy.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi natin, sir. Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bila-bila haplas gid, kaya mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag-uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dayon na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mograbi kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Hmm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
6: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
6: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko na ko adlaw sa akong sa kuan o jabiti kani pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema
5: haplas nagagamit ka haplas sa nay
6: haplas niya haplas sa Paragis gamit ko Susima Dagsaan
5: taga asa
6: ta kan upper limatok
5: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
6: dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga
7: ug kamilagroso sa San Panyawan Plus.
3: Ika, ug palit, ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. nga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete, ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
8: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, mas pantusiya, karon may na kayo.
5: Taas din sugar si mga asawa sa
8: 11.7.
5: Karon?
8: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
5: Aning baba
8: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
8: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
8: Evangeline Cañete.
5: Simong
8: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Buhatan gigit siya o yung granding musuleyo dito sa mansyo. Aron matagkaroon o kunya mabisita na to. Og ikasulti ko ang abo sa gikrimit niyang lawas. Ikasulti na to, iho Diego.
1: Ikay mag-igo, daddy. Itugyan ako nimo si anhing nanay Maria Picat.
0: Oh, ngimingaw ako sa akong Delilah. Maria Picat.
1: Daddy Arturo!

0: Dali na, Gian. Abot na ta.
1: Yay! Abot na, Gian. O, dati tak na.
2: Bakla! Gian!
1: Mm.
2: Tana! Managyan na to, strak! Uyan na! Ang langgam na may nai! May abot na sa dinis! Islas bantayan!
1: Miko na ko langgam!
3: Ay, 01!
2: Ano na yung 01?
3: 01!
2: Ala, kiligas na ka numero! Ito po! Ito po!
0: Pinupada pala yung ay!
2: Di talaga, ma! Bisag niya yung barko! Abot mo lang yung apaon!
4: Takla! Diyan! Baynoy!
0: Diego!
1: Kuya Diego!
2: By Jigaw! Nanganaog ng mga pasahero by Jigaw! Uy! Ala! Ala, si Tukoy! Nerasot pa yung unang ito!
4: Sakay sa gay ni si... Nakasakay sa gay kang barko, Tukoy!
2: Tara rin!
4: Bisag asar man yung katukoy, oy!
5: Alam na, gwapo! Di magpuyo po sa kalugar!
4: Tara rin mo! Burak lang imo, Tukoy, kayo nagdali, me!
5: Kung Spurs pa lang ang pagpangurakot ng panahuna, champion ang gobyerno sa Pilipinas sa tibuok kalimutan.
0: Banggag sa ilaw!
5: Una ka rin yung pinagali ko!
2: Asama din ka?
5: Daghan pa ko kayo na kawatunod!
2: Kawatan din ka? Di ay. Ay, pastilan. Mora ko'y buwang-buwang nga, pero may magkatumong.
1: Paspas kayo, lakaw ko yan, Tukoy, palayo!
2: Bawyod!
4: Tana mo! Tonas dati si paingon sa iyong truck nga puno sa iyo na. Ug adto na sabta sa atong truck.
2: Okay, tana!

0: Pagtalayan ko, Les. Ang atong track ang naa sa doong nigbarko. Nili sila makayano-yanos pagawas kung di ta makalargag o na.
1: Oh, matuman dun. Matuman dun at matuman. Oh, sabad. Gusto kag masahi.
0: Ah, baya ikap-ikap anang akong buko-buko. Pida sa nagsingin ni mo kagad anang imong masahi. Ay, pagdali na di ha. Ah, kalabing siguro, daghan sa itong mga kaigsuunan din sa Tibuok, Islas Bantayan. Sa Santa Fe, sumadid Diyos. Ang paabot sa itong ayuda.
1: Matuman dun at matuman.

0: medyo traffic, Herr Duro.
1: Tungod kay daghan ang mitubag dayon sa pagaturog tabang sa tibok norte, Hercules. Ingon kayo diana ang Visayas, nagtinabangay. Isang gani ang ubang mga dapit sa Mindanao, particularmente sa Davao. Taling mitubag sa bihato na yun sa ayuda.
0: Kung ingon yan palag ang tanang dapit, Herr Duro. Hayan, daling magkabarog pagbalik ang tanang apitadong dapit nga nalinugan.
1: Ayay!
0: Lalo ka, Herr Duro.
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp makaapekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragi si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At kung sa diyan nag-spotting manggog ko, sige, kuhan ka nang mawala, din mo kalit na pudo ka, ginagmayra ba, din napulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kapitibos.
3: Yes, yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
2: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ako communication dili normal din nag-take atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na magud gyud gina-take na call sa DBT ba murag makapool gani kay maghila ba kutukoto na kay mga dagko kayo murag luwas kay inon pero sa Paragis pag inom na ako okay man siya wala man ko ibati nga luod akong kutukoto normal akong pagbawa nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, itong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan man ang mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganun kay magtubig. Ina-plusan na ako, pag-plus na ako ito, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
7: Radio Magbating.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:02.

0: nga nahimong na biktima ko sa kung kamo diha nahahatagan, no? Kasi sa klaro kayo nga pag sa taho nga gipadangat ni Bagting 27 na diin na doon na mo'y naabot sa inyuhang dapit, i-email ba ka ha? Kay giingon nga doon na mo'y kaso bugti sa salapi, mas maayo makigutay mo nga to sa mga nahingtungdan na korte sa inyong mga dapit o diba ka sa kasaligan ninyong mga kanabitong ginsakpan sa kapulisan o police station, mga Kabagting o Kabulkadas. Kaya usa na ka matang sa pagpangistorsyon, extortion na yun. O ka nang hatagan, kanuhay kag kaso. Kayo na, sige, di na natunay kung ano na imong kaso. Sige, bayad ka ning na certain nga amount. Na careful ha, careful. Mauto yung mga pahimang no, gikan sa ZSPPO. Oras, alas 5.22 na mga Kabagting o Kabulkadas. Ito na lang tayong isunod na unya, Nikki. Ka nang sunod nga sa mama sa pano. Sa detalye sa mga balita, mubalik na human sa pahinomdom, alas 5.23 na. 106.2
1: LL Radio Magbating. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
8: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
11: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. 106.2 FM Radio Magbating.
0: Alas 5:28 na mga kabagting og kabalkadas. Dili pagyapon sa tong pagpanaguban ng Sibyaan sa Radyo Magbating og Bell FM. Nawala na lang. Niya pagyapon sa Sibyaan sa Radyo Magbating og Bell FM. Og pwede mo ninyo nga makita sa tong Facebook Live, Radyo Magbating News og BBC Entertainment. O gingon man sa 106.3 Bell FM nga kanibitong frequency. Og 756 sa dial sa inyong mga radyo. O di ba ka sa pag-download sa Radyo Magbating app, pangitaan niya sa kuan inyohang Play Store. Basta kayo na mo data o internet connected mo, kay aron nga din inyo sa mga mapaminawan, bisag asap mo aha ng layuan. Ah, sige. Alas 5:29, kining ato ang ato lumanon, nag-ipaloyan o sab kini sa maayong kabubuton, syempre. Nag-abag, walay kahumanan nga nagpaloyo ni nga tong tulumanon ang kinibitong Petron Gasol sa ni Bahamonde. O, kini hatod sa mga kabubuto ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, Clarissa Bahamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang ni atong gusto nga magpatubil, mupalit og liquefied petroleum gas at sa Petron Gasol ang main na mahimutang sa Santiago de Bim. Ikaduhang branch na mahimutang sa 230 Street, Gatas, sa Dool sa Shell Gasoline Station. Silang sabi, exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang mga branch na mahimutang Dool sa SMC College o gano'n ay laing branch sa Dumalinaw, Aurora o lungsod sa Tukuran. Alas 5:30 na harita maglangay kabagting og kabalkadas, keto nang hatagan og pagtagad ang mga nahanay nga mga kasayuran ni ining buntaga. Ang mga report nga gikan ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan may kalabutan sa sakto ba ni akong gipambasa dali merog 28 man siguro ni okay. Lagi 29 ang lima ka high powered firearms ug mga IED na kumpiska sa operasyon dito sa Mama Sapano. Ang detalye sa mong balita ni Cheryl Onyot Lirazan.
13: BBC Live Report.
14: Lima ka high powered firearms ug mga improvised explosive device ang nakumpiska sa militar atol sa operasyon sa Barangay Tuka Nalipaw, Mama Sapano, Maguindanao del Sur ni atong Martes, Hulyo 21, 2025. Sumala sa 6th Infantry Division gipahigayon ang operasyon sa mga tropa sa 601st Infantry Brigade ug 34th Infantry Battalion. Pasado alas 7:30 buntag human makadawat og impormasyon gikan sa usa ka sibilyan bahin sa gituhang Pinoyanan sa Paniniklan Group. Gawas sa lima high-powered firearms, na-recover sub sa lugar ang mga magazine, mga bala o nagkalain-laing klase sa mga eksplosibo. Sigon sa militar, ang Paniniklan Group adunay connection sa Dawla Islamiyah Hassan Group, nagituhang responsable sa pipila ka mga insidente sa pagpamomba, pagpangharas o pag-ambush sa Maguindanao del Sur. Mato ni 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato, magpadayon ang ilang operasyon batok sa armadong grupo aron mapugngan ang mga hulga sa seguridad. Ilabi na sa nagkaduol nga bar firearm election. Samtang gipadaya usab ni 6th Infantry Division Commander Major General Jose Vladimir Cagara na ipadayon sa militar ang intelligence driven operations og pakigkoordinar sa mga lokal nga panggamhanan og uban pang ahensya aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa rehiyon. Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan sa BLFM og Radio Bagding
0: 106.7 FM. Ato'y mga accomplishments sa mga otoridad dito sa Mama sa Panahon samtang sundat sa mga natala usab nining suspect nga wanted sa pagpamusil sa kapulisan. Lakip na ang SAF 44 niya itong 2015. Balhog na sa prisuhan. Report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
15: BBC Live Report.
5: Wala na kaipsot pa ang top 2 most wanted person sa BARM o top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur nga si Muslimen Amilil human masikop ato sa iniusang operasyon na sa mga otoridad sa barangay Tukanalipaw, Mama sa Pano, Maguindanao del Sur ni adtong Hulyo 21, 2026. Sumala sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office nagatubang ang suspensado og daghang warrant of arrest lagip ang mga kaso sa murder, frustrated murder, attempted murder, robbery o double murder with multiple frustrated murder o pipila sa maong mga kaso walay girekomendang biyansa. Sigon sa kapulisan, si Amilil giingong nalambigit sa daghang insidente. Lakip ang pagpamusil sa mga pulis sa Sheriff Aguaca niadtong Marso 2026 o sa insidente sa SAF 44 sa Mama sa Pano niadtong Tuig 2015. Human sa pagdakop, gidala una ang suspensado sa ospital alang sa medical examination sa wala pagitugyan sa Mama sa Pano Municipal Police Station. Matod pa ni Maguindanao del Sur Provincial Director, Police Colonel Michael John Mangahis, ang pagdakop kang Amilil nagpamatuod nga nagpadayon ang mga otoridad sa pagpatuman sa balaod o sa pagpanubag sa mga nalambigit sa mga nagkadaiyang krimen. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
0: Usa to sa mga nahimong suspect mga kabagting o kabalkada sa mga hinautang ang tanan gayod ma sa kote. Okay, taas-taas o layo na bigay kayo na abtan ng tuig nga ng labay gikan sa pagkapukan itaon sa mga miyembro sa SAF 44 mga kabagting o kabalkada. Alas 5.34 na sa Pikas Bahin, pabalik ko na to sa Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan kapin sa 1,500 karim sa gituwa ang smuggled gas sigarilyo na kumpiska sa saka bodega dito sa Zamboanga City. Ania ang detalye sa balitang sigarilyo.
15: BBC Live Report.
14: Mukabat sa 1,515 ka mga rims sa gituhang smuggled nga sigarilyo ang nakumpiskato sa inspeksyon nga gipahigayon sa bodega o warehouse number 13 o 14 sa HRT compound Barangay Kasaniangan Zamboanga City nitong Martes, Hulyo 21, 2026. Human nakadawatong impormasyon ang mga otoridad nga dunay gituhang illegal nga droga sulod sa mga courier parcel. Gilusad gilayon ang operasyon. Gigabit sa mga otoridad ang K9 dog sa Philippine Coast Guard aron susihon ang mga kahon. Sa sinugdanan, naghatag og positibong indikasyon ang mga iro nga dunay illegal nga droga apan sa dihang giablihan o gisusi pag-ayo ang mga parcel. Walay nakitang droga apan na diskubrihan ang daghang gituhang smuggled nga sigarilyo. Base sa inventaryo sa Police Station 11, ang nakumpiska gilang kuban sa 1,167 karim sa Green Hill, 251 karim sa Nashville White, og 97 karim sa Nashville Red. Di pahigayon ang operasyon, pinagisin sang puwersa sa Coast Guard Station Zamboanga, K9 Zamboanga Unit, PDIA, Maritime Law Enforcement Group, og Zamboanga City Police Station 11. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
15: 106.7
0: Radio Bagding. Pag-check daw ni Kay kung nawala ba ang audio sa FB Live, okay, may na yung mag-message dere. O nara kay medyo nawa kaganina baka hato o karon. Sige, salamat kay sa mga taho gikan ni Bagting 29 labot kadto sa kinibitong mga accomplishment usab sa mga otoridad mga kabagting og kabalkadas. Alas 5:36 sa Pikas Bahin sa tuang mga balita og impormasyon. Ano nga pasudlon sa bagting 17 Florence of Ima, labot nining panimalay nga gilamoy sa kalayo dito sa lungsod sa Tukuran, o kung uban pa nga mga nadugang nga mga kasayuran. Ang detalye sa report ni bagting 17 Florence of Ima.
15: BBC Live Report.
16: Gilamoy sa kalayo ang usa ka residential houses or panimalay sa may Tukuran, Zamboanga del Sur, kini particularmente sa may Purok, Gumamela, Barangay Kamanga, Tukuran, na kagahapon na sa buntag alas sa 11:15 kini ang ipanagiyahan na sa usa ka driver nga nagpagidaron na og 41 anyos. Nasairan nga nakadawat na lamang og taho ang Tukuran Municipal Police Station na gikan sa nagpakabrang lumulupyo mahitungod sa nasangpit nga insidente. Hinungdan nga dali gilayon kinalakin ang girespondihan o nakikutay ngadto sa Tukuran na Bureau of Fire Protection na sa pagpahigayong investigasyon. Nasairan nga ang sunog nagikan matud pa sa ilahang nga kusina nga tapad lamang sa ilahang pansayana. O natong higayuna ang maong panimalaya, wala ang tag-iyan sa sangpit nga panimalaya ang naghatod matud pa og kini nga pasahero. Nagideklara nga fired out ang kalayo alas sa 11:30 ang taknas buntag og gibanabana nga nikabat sa 200,000 pesos ang gibiling danyo sa kantidad sa nasangpit nga sunog. Samtang nagpadayon pa usab ang pagpahigayon og dugang imbestigasyon sa mga awtoridad aron nga masuta kung unsa gayod ang hinungdan sa nasangpit nga insidente. Samtang sa pikas bahin, usa ka 56 anyos nga indibidwal ang malampuson nga nasakote sa mga awtoridad sa may barangay poblasyon ni Mataling, Zamboanga del Sur, gumikan na sa kasong paglapas sa Republic Act 1965 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasangpit ng individual na kuhaan kinig 8 kasasye sa igatahapang shabu o guban pang drugs paraphernalia o lain pang nakuha niini ang napulog duha ka mga gipang putol ng mga aluminum foil. O sa kasamtangan, kinigibalog na si Mataling Municipal Police Station na samtang nagpaabot usab sa kasong ipasaka batok sa nasangpit ng dinakpan na bagting 17 Florence sa FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
15: 106.0
0: Radio. Mga managsunod ng mga kasayuran gikan kadto sa Zamboanga del Sur PNP particular das Tukuran. Di na dunay natala ang sunog mga kabagting og kabalkadas. Sa pikas bahin ang report usab ni bagting 29 ang balikan sa bagting 29 Cheryl Onyot Lirasan. Migan kay kini ang follow up kini nga report. Labot ni ining bana nga gituhoang miunag tikbas patay sa iyang asawa na dakpan sa Zamboanga City. Wa na manggali mo na higugma ninyo mga asawa sa inyo mga bana. Much better na lang siguro nga iuli na ninyo ngadto sa iyang mga ginikanan kaysa naman pasipad-an. No, day magbulag sa maayong kabubuton kaysa maabot sa puntong magpisikalan, magdinagmalay og maabot gid ngadto sa paghunos kinabuhi. Nan kini nga maong follow-up report sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Liraza.
15: BBC Live Report.
14: Nadakpan sa kapulisan ang banag nga gituha nga miunay og tikbas patay sa iyang kagalingong asawa Daplin sa suba sa sitio Baluno Barangay Salaan sa Zamboanga City kagahapon na Hulyo 22, 2026. Gilas mga otoridad ang biktima nga si Roslyn De La Cruz 36 anyos samtang ang gitulong suspect mao ang iyang banag nga si Jonel De La Cruz. Sumala sa Zamboanga City Police Station 4 gilusad gilayon ang hot force at operation human madawat ang report bahin sa insidente. Pinag sa hiniusang pagpanangkamot sa mga pulis o mga opisyal sa barangay, lakip na usab ang barangay Tanod. Malhampusong nadakpan ang suspect sa maong lugar. Nanakaroon sa kustudiya sa kapulisan ng suspect samtang giandam ang angayng mga kaso bato kaniya. Padayon, ang lawom nga investigasyon sa mga otoridad aron mahibalaan ang tinuod nga motibo sa maong krimen. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
0: Oras sa 5:41 na mga kabagting og kabalkada sa tumpag balik mga balita pagyapog impormasyon lanog sa bagtingan na din kini ang gipaluyohan na sabsama ayong kabubuton ni ining mga musunod nga naghatag ginabuhi. Nagpahimangno kaninyo labi pas mga mag-uuma kay mga dunay mga gipang serbisyuhan sa irrigasyon. Ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula Regional Government Center Balintawak Pagadian City nagpahimangno, nagpasidaan, nag-awhag. Kanto sa mga mag-uuma kung ano namoy mga concern, problema, suliran, suhisyon. Yung sa pangmatang sa reklamo nga or klarifikasyon, bukas ang ilang buhatan, ipadangat lang na ang inyuhang mga concern sa ilahang email sa r9@nia.gov.ph. Ipag ka mag-email, ganahan ka sa Facebook, adito dito sa ilang Facebook sa Nia Zamboanga Peninsula. O di ba ka ha, adto ka sa telepono, kay mutawag ka, 062-947-4014. Ganahan po kag i-text, pwede po kayo nag-i-text or itawag 0985-824-4566. Mga kabagtingog kabalkadas, kailauming nga usang ito nas duha ka mga oras sa kanagayod nga kanabitong hatagan gilayon na dihag pagtagad. Dito, usang ito na sa duha ka adlaw. Taga nila nagpagtagad. Dayon i-verify po kanila kung na-aksyonan na nila ang imuhang reklamo. O muna kay Roy, mga pag-awhag o nga gipaabante usab sa National Irrigation Administration. As pagpanguna usab na ni Kuandiha, ni Regional Manager Engineer Plaza, Nathaniel June Plaza. Kaya na lang si 43 na sa itong pagbalik. Standby ka magtingog kabalkadas. 106.0 Radio Magbating.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow.
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
20: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
19: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
21: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan! Ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan na ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
22: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
1: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
24: Paragis bila-bila.
23: Paragis bila-bila.
25: Radyo Magbating.
0: Alas 5:48 na kabagtingog kabalkada sa toang tulumanon paghihapon na. Inis lang nagsabagtingan, nagka-standby na ang mga presyo. Uy, bagong entry ni Bagting 27, gumikan kay lamian ng mga kakanin ni Egini, ang iyaha mga presyo ni ining buntaga. Mahiligon mo kakanin. Kaning naana rin sa yun na kay pangitaon, mga kabagting o kabalkadas kay linya na nining tangki diya sulod sa merkado. Anay mga kakanin nga naka-display nini mga taknaa. Ang unsa kini o tagpila. Og diin ang report gikan sa merkado publiko. Precious mga kakanin ni Bagting 27, daril aya ay
26: BTC Market Report.
0: Maing buntag yang og usay ka kanin yes. Yang available.
27: Sakto kay ni kuano pare sa kape. But anyways, yes, maayong buntag diha kanimo Bagting 27, labi na sa mga kabagting ug kabalkada. Live kita diri karon, partikular sa may kakanin nga bahin diri mismo sa merkado publiko. Ning mga oras sa ato itunol ang nagkalain-lain presyo sa kakanin. Karon atong sayran, budbud kamanting, gis ang buok, budbud pilit, 20 ang buggos, biko, gis ang buok, kusinta, 5 ang buok, 20 ang putos, maha, 5 ang buok, bibingka, adunay gis o aduna usab, 15 ang buok, putos, 5 ang buok, 20 ang putos, o ang chikalang, 5 ang buok. Mao kato kasamtang ang presyo sa kakanin. Ako si Bagting 27, Daryl Licataya ay sa Belafem o Radio Bagting.
0: Ayan, di man kay tantong daghan, pero at least nag-stock. Pero ang mga items, may tawag na mga produktor, may nakabaligya. Okay, pwede ninyo mapilian mga kabagting o kabalkadas nga lami na siyang i-partners kape. Di ba? Mao man gyud ay partner na to Bermintis Kape, pero nayuban nga di ginahan og magkape, gusto nila lon-lon ra gyud inyuha gyud po na. Wa gyud ay problema, ang importante ra gyud diha mga kabagting og kabalkadas. Kay kung asa mo malipayon, adto mo. Di ba? Sige, anitas dugang pa nga mga balita og impormasyon. Alas 5:51 na og ang mga reports sa sub nga to nga pasudlon labot nining vendor mga kabagting og kabalkada sa mga silingan nga napit nga mga report. Mikan kay base sa report meat vendor na lumos patay human nitiklaob ang isak yung bangka sa Maguindanao del Norte. O ginayos mga rason nga mahadlo kung musa kay bangka. Okay, base matiklaob na, matiway gidang tanan. Ang report ni bagting 28 Kimberly na muwag.
26: BBC Live Report.
3: Patay ang usa ka meat vendor human malumos sa dihang nitiklaob ang iyang gisakyang bangka sa sitio Makalian, Barangay Edcor, Boldon, Maguindanao del Norte, alas 5:40 sa hapon na niyatong Hulyo 21, 2026. Giilang biktima nga si Cyrus Martinez Hamtong og residente sa poblasyon 8, Midsayap North, Cotabato. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagsakay ang biktima sa usa ka manual nga bangka uban sa 11 ka mga kaubanan sa dihang naputol ang giingong guide rope samtang nagpadulong na sila sa pikas kadaplin sa suba. Tungod niini nitiklaob og nangahulog sa suba ang tanang sakay. Kadaghanan sa mga sakay nakalangoy og naluwas siya apan wala na magkahawas sa tubig ang biktima. Sumala sa iyang igsuon, nagsulob kini og taas nga pantalon og jacket nga posible nakapabugat o nakaapekto sa iyang paglangoy. Narecover ang patayng lawas sa biktima apan gideklara na kining patay sa mga responders. Bagting 28 So Kimberly na muwag sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Nagsalamat sa mga kasayuran na samtang sa pikas bahin qualified tip nga diin na construction worker nga doon ay kasong qualified tip na dakpans tukuran na report ni Bagting 17 Florence Zofima.
26: BBC Live Report.
16: Malampuson nga nadakpan sa mga awtoridad ang usa ka individual nga dunay kaso nga qualified theft dito sa lungsod sa Tukuran, Zamboanga del Sur og nadakpan kini kagahapong adlawan particularmente sa barangay San Carlos Tukuran. Ang dinakpan na pag-awsag warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 19 Judicial Region Pagadan City nga dunay bilban girekomendar nga mabalor sa 10,000 pesos bugti siyang timpar kagawasan na sa kasamtangan kinagibalhog na sa Tukuran Municipal Police Station na og nagpaabot na lamang sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence of Fima sa BLFM o Grudge Bagting.
0: Salamat sa mga managsunod ng mga kasayuran, mga kabagting o kabalkada sa gikan kadto sa Kuerpos Kapulisan. Samtang sa pikas bahin pagiyon sa nilipahingpit na tumbasahon ng inyong mga ipadangat ng mga greetings. Balita gikan sa BBC News Center. Deped halos 30,000 ka mga plantilya posesyon na punana nila. Nabutangan na. O padayon karon ang Department of Education DepEd sa hiring o promotion para sa mga bagong aprobadong school-based plantilya position ni ining tuiga. Tumong ni ining mas mapalig-on pa ang teaching o administrative workforce sa mga pampublikong tulungan. Sa datos sa Department of Education nga nabutangan na og balik 19,320 ang mga magtutudlo gikan sa 20,000 teacher 1 position og 9,937 usab sa GISMIL nga administrative officer 2 position og gilainan na usab og kini pinaagi usab sa 2025 General Appropriations Act. Sigun pa ni Education Secretary Sonny Angara ang matag magtutudlo nga na-hire ang diin. Puhunan kini para sa dekalidad nga edukasyon busa magpabilin sa malapang prioridad sa DepEd ang paspas o transparent nga pagbutang sa mga bakanting posisyon. Atubang niini nagpadayon usab ang hiring og deployment alang sa 32,916 ka mga bagong teacher 1 positions nga diin giaprubahan ilalom sa fiscal year 2026 budget. Apil na niini ang mga bagong school-based plantilla position ang 6,000 ka mga school principals, ang 1 sa school principal 1 og 11,268 usab ka administrative officer 2 samtang 5,000 ka mga project development officer 1. O gingaman 10,000 school counselor associate 1 possessions o daghanan pang gisugdang hiring sa oras nga madawat na sa mga field office ang notice of organization staffing staffing and compensation action o NOSCA gikan sa Department of Budget and Management kon DBM. Congrats sa mga na-promote, congrats usab ngadto sa mga bag-ong na-hire. O katong mga gitawag na to, gawa pa na-hire, huwat-huwat lang, basta kay ano na iya lang yun nga mag-update ka sa mga aplikasyon. Meron nga diin na usas sa mga ma-hire po sa umaabot nga mga adlaw. Di ba? Para sa mga katawang para sa mga magtutudlo nga diin na daghan bi kay pong nang graduate o pagka magtutudlo mga kawagting o kabulkada sa uban wa nagali nagtudlo. Pero katong mga prosigido gayod nga mahimong magtutudlo, hala sige padayon. Ayag undang hangtod nga diin makuha ninyo na mga posisyon na kay daghan pa mga bakante. Kay daghan pa gud magsige pa magtukod og eskwelahan pagyud dinta kay gumikan kay daghan pa pud kay nga mga areas nga walay tulungan lagyo kay mga kabataan sa ilang pagtunghan. Kabagting og kabalkada so na nga andama gid tanong kanuna inyo ha mga pertinent papers, di ba? Alas 5:56 na dinhi sa to ang tulumanon. Og kini nga to ang tulumanon gipaloyuhan usab kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag ito mga kabataan din nga nagtungha. Gusto nga kanunay nga ang ilahang kanawitong inyong mga kabataan kay lantip ang salabutan. Daling makakaton sa tulunghaan, dili kay magsigiga pitok-pitok lang ang daplin, ya baskog ang lawas. Makabagting og kabalkada, simple ra gyud gayo ng inyong pagabuhaton. Pati ka lang nas kanunay ang inyong mga kabataan og Vitron Vitamins Plus Iron aron nga aligre lagsik ang panlawas ug unya gawas pa ni ana kay ang Vitron Vitamins Plus Iron pwede ka na ngadto sa mga kuya nga 0 to 11 months takip na usab sa 12 kanibito mga 1 year old to 12 years old o gato mga dagko na 13 years old pataas ay Vitron na to nga tablet. Na siya aprobado sa FDA o gingon man ginamag ka na sa RSB trading o available na sa mga butika o mga pharmacia sa inyong mga lugar. Ingon man sa inyong pagpangapi pare sa mga kakanin ng Sed Banyawan Coffee Mix. Naguol ka ba nga dili ka pwede makapangapi kay acidic ka or diabetic? Ani ang kape nga para kanimo ang Sed Banyawan Coffee Mix. Ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro natural. Kape nga bitter apan makapabetter. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing, tatak magaling! 106.7 LL. Alas, sige, ani na ta mga kabagting o kabalkada sa inyong mga gipadangat ng mga mensahe. Pero sa dili pa di ay, ang resulta. Resulta is 1, 2, 3. Uy, tuyawag resulta ay 1, 2, 3. Ika malibog. 1, 2, 3 ang resulta, 9 PM mga kabagting o kabalkada. Ayan, maing buntag di ay, ni February 7. Magbutang po kong February 8, 3. February 7, good morning, Dayvan. Shout out ko sa Capasio family, labi na sa ako, usa ka anak nga Zian Kyler. Capasio watching from Ilocos Norte. Amping diha. O, gingon man, Vanix Mucha Abamunga, maing buntag. O, Baltazar Akain na Minyoza. O, diha sa Malaysia. O, gingon man, Nori Amor. Diha sa Mayla Victoria Aurora. Mama Wanita, Wanita Cecil Calderon. Ganina, wala, may ganina, no? Pero may nalang nibalik naman noon. O, gingon man, Jonathan Tigo. Diha sa Old Mirapao Dinas. Zamboanga del Sur from Jonathan. Sa Sagaka Dinas po dayo, eh. Ako mga inot family diha, maayong buntag o Mitch Biguas, maayong buntag ni Michelle Biguas, o labi pa sa iyahang honey my love so sweet nga si Kuya Marino Biguas. Aljo na mo katkat, maayong buntag usap diha, watching from Pagadian City na si Merly Templados Lumad, Dondon Tormes usap diha sa may Kamalig Dumalinaw, Rosalie Dalirepins Mulom Lapuyan, na si Johnny Cuba usap diha sa Don Jose Dina sa Buanga Del Sur. O, gingon man si Cherry Amo, Cherry Anduya Novo, Lakewood, o si Tats Lascunya, maing buntag usab, ilakip na ni Juanita, Ma'am Juanita Cecil Calderon Tilaon, maing buntag diya sa lungsod sa Mulabi, may humahabol pa. Ayan, ni Marmar Francisco Bukas Margo sa Tubig, o ni Tristan Uwayat, maing buntag usab ninyong tanan niya. Bitaw, hangtod sa sunod, igayon po, eh, kay samang taknag, samang istasyon, maurigin niya ako, ikay istorya, kay hapit na yung uras, mga kabagting ang kabalkadas. Thank you so much sa inyo ang pagpakiguban ka na mo. Atong pulong anag ka na yun para kaninyong tanan. Nasa 2 Corinthians 5:13, for if we are beside ourselves, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. Agang kay salamat sa inyong pagpakiguban. Ang tunsunod higay yun po, maing buntag, ganatong tanan. Oras, alas 6. 106.0
6: FM Radio Magbating.

0: Rádio Bagbaquim.
1: Alas sa 6:08 na itong oras sa kabagdag-kabalikada sa kaninyong tanan o sa kamayang buntag. Welcome to restong pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katauhan. Ning sibiyaan sa 106.3 ang Bell FM, ingon man sa DXC, akong DXBZ. 756 ang Radyo Bagting, kabagdag-kabalikadas, ning adlaw karon nga Webes. So thanks God. Pasalamat ta, gumikan kay Webes na. No, hapit na gayod, mag-relax na usab. Ang ato ang mga empleyado sa gobyerno, lakip na itong mga estudyante. No? Duha ka adlaw na lamang ang inyohang antuson na pagkasunod adlaw kay bukuan na po at pahulay una. Alang niya itong makapahulay. Pero katong dili makapahulay, hala sige. May nagiingon nga kinahanglan nga magpasalamat paghihapon ta gumikan ka doon na tayong mga trabahoon. No? Ingon man na importante dehang dapita is malipayon ta. Kaliwala sa mga problema kabagtig kabalkadas. Anyway, sa tanan nga nagpaminaw sa kanunay, Maing Buntag, Pagadian City, sulod sa base 54, Kabarangay. O ingon man sa tuwang 26 ka mga kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur, good morning. Sa ato mga kasikbit nga mga probinsya o kalungsuran, Maing Buntag, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, portion hiyang napita sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental o Misamis Occidental sa tanan nga nagpaminaw, ilabi na sa tuwang mga drivers, karong buntaga, mga mag-uuma, mananagat sa tanang sektor sa Katilingban, maayong buntag. Sa kanunay, ako si Bagting 17 Florence Ofima, hangtod ta sa 7 ang takna sa buntag kabagdig kabalkadas. Alang sa paghisgot or pagtukis sa mga hisgutan karong buntaga, ilabi na kabagdig kabalkadas, kitang tanan, kinahanglan gayod nga masayod, no, kung sa man ugaling ang mga kasikas or panghitabo sa tuang komunidad. Mauna nga magpakabana kitang tanan, gawas na lamang sa mga isyo nasyonal nga wala kayo na tuhatagig pagtagad tungod lagi, no? Kaya matawag na kabagdig kabalkadas nga wala kayo'y epekto ba, di ba? Sa tuang mga mag-uuma o sa tuang mga yanong katawhan, kunun sa man ang kasikas karon sa kauluhan, gawas lamang lagi sa tuang gikabalik-balik dani, kung ang init nga di naman init nga lusgutanan karon ang bahin sa impeachment ni VP Sara, no? Dili na kayo init, unlike na itong pagsugod gayod nga mura og kuan ba nagbaga pag kayo ang kainit kapag makapasok yun karon mga panahon kay mura og nagkamatod pa nagkawalay lami na ang impeachment trial ni VP Sara, muna itugyan na lang nato na diri na lang tahisgot sa mga lokal sa tuang probinsya Zamboanga del Sur kabagdig kabalkadas kaya makahatag pa kini og dakong pagtagad sa tuang mga katawhan, no? Anyway, alang sa inyo mga alang sa inyo mga pabagting or di ba kaha mga pangutana, pwedeng ipadangat sa tong text line 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614. Muna ito ang text line number, kabagtig kabalkadas, alang ni atong mga dunay mahinungdanong pabagting or di ba kaha mga katuyuan na nga angay ninyong ipadangat ay na mapaglangan o pagduha-duha pa, no? Ipadangat lamang ka na sa 0938-2077-614. Atong usbon, 0938-2077-614. Muna ito ang text line number, kabagting o mga kabalkadas siya. Alas 6:11 na itong oras. Pibilas ito ang hisgutan karong buntaga. Mahitungod sa dunay ipahigayon nga Philippine Military Academy entrance exam. Karong adlaw nga Sabado o Domingo. O, mga ginikanan nga dunay mga anak nga nagpangidaron o 17. Nga ito na sa 22 anyos. O, kinahanglan mo nga maminaw. No? Unsa kining PME entrance exam, unsay mga qualification, o unsay good news nga nagpaabot kaninyo. Ingon man, kabagdig kabalkadas, no? Duna usay pahimang no, palihog ko Nikki, na wala ka naka live no. palihog ko Nick, naigipost sa tuang page katong bitong pahimang no ni Mayor Sammy kinio. Mga van kay ipang boundaries pagadian kung ugaling dili mo sanong sa mga pamalaod diri sa Pagadian City, Maining masayra ni sa tong mga katawhan kabag tig kabalkadas, no? Maining masabtan sa mga katawhan kay lagi problema karong mga panahuna matawag ta og hagipot nga dagan sa trapiko diri syudad sa Pagadian, di ba? So usa sa mga nakahatag hagipot kini bitaw nga mga tricycle or baw-baw drivers nga nagpasagad lamang og kining plaster, no? Dunay gi-alukar sa ilahang parking area or terminal ang pangutana, ang problema, nagbuhat og lain nga terminal, di ba? Sa tuwang ang hisgutan diri karon sa tuwang pagpanag-uban ang bagtingan sa katawhan kabagtig kabalkadas. No, kay mao ni ang gipasabot kagabi ni Mayor Sammy atol sa gipahigayon nga press conference. Kauban usab ang mga media practitioners diri sa syudad sa Pagadian. Alas sa 6:14 natong oras, di pa to isgutan ato sugdan sa paghisgot. Ato mga hisgutanan karong buntaga kabagtig kabalkadas. Ato sa pasalamatan kanunay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation din kini ang padayon nga niabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan ala nato makababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos nga gustong motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers sama sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Qatar o ingon man sa Dubai ay namo paglangan pa or Kuwait, no? Sa Qatar, sa Kuwait, kanang mga lugar na apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Wala ngay kabalak-an, gumikan kay ang kininga buhatan na akreditado or lisensyado sa Department of Migrant Workers. Nahimutang kini sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Or di ba ka, pwede niyong kontakon ang cellphone number ng 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or di ba ka, 0962-211-6023. 0962-211-6023. O pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog, mauka na ang GPA 88 International Manpower Services Corporation nga nagtanya og libreng kapuyan samtang ikaw atwa sa Manila, libreng pagkaon, libre usab nga pamasahe, libre nga pagkuhag medikal ug libre nga pagkuhag passport. First time or ex abroad, pwede kimo nga mo apply pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas 6:15 natong oras kabagtig kabalkadas, plaster na keto nang sugna tong tapiko karong buntaga, labi na unahon nato ning panawagan, no, sa tuang mga miyembro sa Philippine Military Academy, no, sa nagdumala niini, doon na sila yung mga representante nga gipadala diri sa Pagadian alang na aron nga magpahigayon or mag-conduct sila og entrance exam karong July 25 and 26 adlaw nga Sabado og Domingo. So alang sa kasayuran sa tanan, no, ang kining PMA Academy or Philippine Military Academy kabagtig kabalkadas doon na ni nindot ng mga kahigayunan, no? So atong ipabati diha kaninyo ang panawagan pag-awhag sa itong ama sa syudad sa Pagadian alang sa maginikanan or dabaka sa mga interesado ng mga kabatanunan nga pwede pa nga maka-apply, no, sa PMA kabagtig kabalkadas sa pagpahimutang

0: ato para sa ato ang Armed Forces of the Philippines kanang pwede army, pwede din siya mahimog navy o pwede siya mahimog air force. So walay labot pulis ha, kaya pulis lahi ito, PNPA ito siya, Philippine National Police Academy ito lahi ito kani PMA kani siya, kaya separate naman ang pulis, okay, separate na pulis ha, PMA ni siya. Padulong gini siya sa AFP, no? A, Armed Forces of the Philippines gini siya. Pagpahunta na ako nilang sir, pag abot kagabi eh, na pwede pa ba maka-appeal sa maong exam katong wala ka-online, wala ka-submit pa. So, may allow pa si sir o examine eh. Basta paspas na gin mo. Kaya ang exam, karon ng Saturday ang exam. Kaya karong adlaw, kung nata, Wednesday na, no? Wednesday na, karon. So Wednesday, you have Thursday and Friday na lang yun to comply. And say,
1: 2 days.
0: Oh, 2 days na lang, ha? So paspas lang kita, mga kaigsunan, kinsa gusto mag mahimong opisyal sa AFP pohon. Anyway, kaning PMA, as a backgrounder, o madawat mo ane, o maka-appel mo sa exam, makapasar, ilan mo kagool kay ang expenses ninyo para sa second nga physical o mga neuro exam sa Manila, katong kulang gamay o kulang o panggasto, ilan mo kagool mo, sponsor ang city, mo sponsor ta o round trip nga plane ticket, charge diri sa Aqua City ang inyong pag-adto. Basta kailan na makapasar sa mo. Kung nakapasar ka, imong round trip ticket pagdating to Manila will be shouldered by the city government. Kaya kana ato ang punto, atong gusto nga puhon maka-produce kita og daghan nga opisyales, not only from the PNP, sa PNP diri sa AFP yun, no, nga maka-produce daghan nga mga opisyales puhon nga taga-Pagadian, taga Samboa del Sur. Kaya chance na nila to na once a year mo ni sila mo kuha exam nga dirigit sila ni naog sa atua. Otherwise, ang mga opisyales kasagaran, tuwara sa Luzon, tuwara dito, kay dito man mag-exam permiso, alkansita sa opisyales. So gusto ta nga daghan mo uswag nga pamilya dire. Once makapasar lang, masuod lang sa PMA, hindi graduate ane, official na dito, no? Second lieutenant. Nagkulang swildo. Di lang po na mag-all, kay pamanta ka ng PMA, libre man siya tanan. No? Aside sa libre, libre kaon, libre puyo, libre eskwela. Libre pa siya uniform, libre tanan yun. Dayo, napigay allowance. Si anak 40,000, safety pa yun, nasuod sa PMA compound na sila itulganan nito, libre na kaon, libre tanan. So, naalam magit sa pagkandiyan, take mo opportunity, suway mo ang appeal sa exam, mas hindi inyong anak makapasar. So, ang allowed na mo appealan is 17 to 22 years old. Malihog lang pa iba, ano yung silingan, kasi may mga anak nga 17 to 22, papilan nyo sa exam, kaya masindig makapasar. So, di na po problema, malarga Manila, ako po yung bayad sa ticket round trip, padong o pabalik. Pag kumain ng exam, may bawa na din nga, madawat na mo. Then, wala na, bahala, nagbangutang ito sa ikatulo, ay ikaduhang larga dito, kay dawat naman to, no? Oh, so, wala kay gasto, entero college life sa iyo mo anak, wala na yun may gasto o nun.
2: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan.
3: Sa mga tayo pagpaklaro sa itong amha sa syudad sa Pagadian, kapag nagkabalgadas, naalag na itong mga ginikanan nga doon ay anak na nagpagidaron na o 17 anyos nga doon na sa 22 anyos nga pahimuslan na sangpit nga kahigayunan na. Ipaklaro, kapag nagkabalgadas, no, nga ang kining pagpahigayon o entrance examination sa PMA, wala ni gender discrimination, wala ni pili. No, malaki, mabayi, or mamiyembro ka man sa LGBTQIA community kabag di Gabalgadas, as long as no, kaya ni mo ang kining training sa higayon nga makapasar ka sa entrance exam. So, pwede kikang musulod kabag di Gabalgadas aron nga mamahimo kang kining opisyal no, sa military or di ba ka sa Philippine Air Force or sa Philippine Navy. So, mauna, nanindot ka kining kahigayunan. Gani, kabag di Gabalgadas, ipaklaro kagabi eh, no?

0: sa atol sa press conference nga mudawat sila og mga walk-in applicants, no? Karong nga adlawa, pwede mo kabag digabalkadas no sugod karong adlawa hangtod sa mga musunod nga adlaw alang sa mga taga Pagadian City or di baka sa mga kalungsuran, pwede mo nga mobisita sa may covered court aron nga dunay ipahigayon nga pre-assist, okay di ba nga pre-listing. Pre-kininga listing pagtan-aw sa mga requirements nga angayan ninyo nga pagadad-on kabag digabalkadas. Alang niya tong mga matawag taog walk-in applicants, ang sabay angayang dad-on ninyo. No, matod pa angayan ninyo dad-on mo kining inyohang form nga 137 o 138 kabag digabalkadas. Katubitaw sa mga at least sa senior high graduate or di ba ka katong mga grade 12 students, no? Pwede pa kayo nga mo take og exam sa entrance exam ang mga grade 12 student. Mao na nga pahimusli kining kahigayunan. Dakog tsansa, di ba? Dako nindot ang oportunidad nga nagpaabot kaninyo kaysa higayon kabag digabalkadas nga makapasar mo sa entrance exam, then makapasar pod mo sa uban pang mga exam nga dito ipahigayon sa kaunuhan, no? Sama sa neuro o uban pang mga angay ninyo nga pagakuhaon nga mga aron mo nga ayaw mo makasulod rather sa PMA. Maingon kabag digabalkadas nga dunay 40,000 nga allowance, no, nga makuha or madawat sa matag kwalipikado nga kining estudyante, di ba? Dayon pagahuman libre ang tanan, wala mo angay kabalak-an. So tibuot ang tinguha lamang sa tong masasunod sa Pagadian na matawag tang tabangan niya ang tanan nga mga Pagadianon sa og lakip na usab ang Zambusurians, no, nga ang kita badre makaproduce ta og mga opisyalis, no, sa tuang kasundaluhan, mamahimong mga general sa umaabot nga mga panahon. Ingon ana ang tinguha sa tong amahan sa syudad sa Pagadian, tungod lagi kabag digabalkadas kisagad matutpamanggod sa mga nahimong mga generals nakabaton o mga dagkong rango or position sa kasundaluhan, Air Force or diba ka sa Navy, nagikan ragayod sa Luzon, no? So muna ang dili gusto atong amahan sa syudad sa Pagadian nga kanunay lamang nagikan sa Luzon ang mga anaay dagkong rango sa tuang kasundaluhan or diba ka sa Air Force or sa Navy. Kinahanglan nga daw aduna po yung mga kining nagikan sa Pagadian City or diba ka sa Zamboanga del Sur. So muna hinungdan, no, nga nag-offer si Mayor Sammy nga sa gayon nga makapasar, si kinsa to makapasar sa entrance exam diri sa Pagadian City, no? Iyahang librihon o round trip nga plane ticket paingon sa Manila, no, aron nga magpadayon sa iyahang pagkuha o gatong neuro or uban pang examination kabag digabalkadas isa preparatory aron nga makasulod sa Philippine Military Academy kabag digabalkadas. Nindot kini nga kahigayunan. Muna nga kinahanglan kabag digabalkadas dili ang ayang sayangan sa makabatanunan. Ilabi na ni adtong mga aduna bitoy plano, no, nga kining musulod sa Air Force, sa Navy or dabaka sa kining mahimong opisyal sa tuang kasundaluhan. Matod pa kagahapon or kagabi nga kung gihigugma nimo ang tuang kining nasod, dili gayod lisod ang training. Pero kung wakay pahigugma sa nasod, magdigid mo kayaho ng training. Pero pagpaklaro lang ha, ato na ning klarohon nga kuno galing makasulod mo sa Philippine Military Academy, kinahanglan hugot bakos na gid ang tanan. Ngano man, kay kuno galing mo quit mo, no, mo back out mo gikan sa, for example, nakahuman na mag-usa ka tuig, di ba? Dayon na dili gid ninyo kaya ang training, no? Kung dili ninyo kaya ang training, ang resulta kabag digabalkadas mag-payback. Okay ha? Subot pa sabot, kung galing makasulod mo, kung kayahon gyud ninyo ang training. Doon na matod pa yung mga instances nga dili mag-payback kung galing ang rason nga no nga kining dili makapadayon ang usa ka estudyante gumikan sa iyang health, no? O guban pa nga mga rason, pero kung galing ang rason kay dili kaya ang training, ay na lang mo patuga-tuga kay mag-payback yun mo, pinasika, dunay competition ni ana, base sa inyong nadawat, nga kining allowance kabagtig kabalkadas siya. So another one, ang matag tulunghaan, aduna sa ipahigayon nga recruitment, lahat bitaw nga kining information dissemination, ang ato ang kining mga representante sa gikan sa Philippine Military Academy, no, aron nga agnihon katong mga grade 12 students nga mo pahigayon or musalmot sa ipahigayon nga entrance exam karong adlaw nga Sabado. So mo tayo pagpaklaro ha, ala na ito mga interesado nga mahimong or musalmot or ma-avail sa ipahigayon nga entrance exam sa PMA, o apil na karong adlaw nga Sabado, kabagdig, kabalkada sa Domingo. Duha ka adlaw ka na. Dayon 350 lamang ang slots nga ilang gikinahanglan sa tibuok Pilipinas. Sa atong pagbalik, duha pang lisgutanan sa tuang atoang isgutan karong buntaga. Mahitungod sa mga pahimangno na Mayor Sammy, nining mga badlungon nga mga driver o van, ingon man mga baoba or tricycle drivers, diris dakbayan sa pagadian.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po para ayaw ako maganda. Marami nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Alas sa 6:31 atong oras sa balik ta diretso pagpariguban gabag ni Gibilgada sa programa nga Bagtingan sa Katawhan paghihapon ni Sibya sa Radyo Bagtig Sibal FM. Ang atong tulubad sa kanunay na baga na sab kini sa Camp Health Multi Specialty nga nahimutang CNS ubay-ubay building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sab specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Alas sa 6:33 na itong oras, kabag ng Gabalkada, sa samtang sa dilipatang padayon sa itong hilisigutanan karong buntaga, laing tapiko, ato sa itong bayag mayang buntag di ay, good morning ni Ate Lia Agunoy, ingon man, good morning usaba ni Merly Timplado, John Rewellen, good morning, Vanex Abamunga, Dundun Tormis, Juanita Calderon Tilaon, mayang buntag, Imblar Analin, Johnny Cuba, sa may Don Jose Dinas, Empalmado Tatsky, Jonathan Tigo, Maing Buntag da usab sa Old Mirapaw Dinas, Mwanga del Sur. Oh, good morning sa tanan. Kisa pa ba'y wala na ito na timbaya, Maing Buntag sa mga nagpaminaw karon, nakamonitor man mo sa online or di ba kaha sa inyo hanga tagsa-tagsa ka mga radio, Maing Buntag usab sa Mendoza family. Di asak may Purok Mahayahay, Barangay Dao Pagadian. Ako ang landlord. Good morning, sir. O sa tanan, dihang napita, may buntag sa tanan ng mga nagpaminaw karon. Bueno, kabag ni Gabalgada, sa dugang hisgutanan, karong buntaga, diri pag ihapon sa tuang apagpanaguban, sa kunang gikaingon na ang atuang amahan sa syudad sa Pagadian, no, nakita na gayod, ihan na gayong na dungog ang reklamo sa tuang mga mulo, no, sa mga katawhan, nga grabe na kahagipot sa dalan, adunay mga designated nga mga nga terminal pero ang mga bao-bao drivers kay nagbuhat na usab og ilahang kaugalingong terminal, di ba? Hinungdan nga ang atoang mga traffic enforcer naglabad ang ulo kung paunsa mahatagan og solusyon kining ning balik na usab ang atoang mga bao-bao operators o di ba kaha mga dipasayroang van sa wala pagsunod sa batakang balaod trapiko ng syudad sa Pagadian. Kunyong kayo namdaman, kabag di Gabalkadas, kanunay gibalik-balik sa itong amahan sa Pagadian nga ang mga dipasayroang van gididan kini nga magpanaog og mga pasahiro particularmente sa may balangasan. Diha dapit sa may Bureau of Fire Protection or di bagkaha in between sa Iliana Bivio College or dito mismo dapit sa Aman LTO. Diha dapita sagad aduna gayoy mga drop off sa mga pasahero kabag di Gabalkadas diha ipanaog sa mga di pasahero ang van. Hinungdan nga daghan ang nagmulo, no? Kay nakahatag na usab og kahagipots dagens trapiko tungod kay dito man ipanaog ang mga pasahero dito panaogon kay di naman ilahos dito kun aha dapit ang terminal ang nahitabo kabag di Gabalkadas dito na usab ba ang atoang mga bao-bao operators nagpila nagpaabot og mga pasahero which is wala na nasunod sa balaod trapiko ning syudad sa Pagadian. Sa dugay nga panahon nga daghang mga mulo, sa taas nga panahon nga nasigig pasidaan ang ato or nagpahimangno ang atong amahan sa Pagadian. Daw nagpadingol-dingol lamang ang atoang mga drivers sa mga van or di ba kaha ang atoang mga bao-bao operators diri sa syudad sa Pagadian. Dili lamang kana. Kay bisan asa kabagtig Gabalkadas adunay mga matawagtag nagbuhat na pod og lahang kaugalingong parkingan. Ilabi na tong gitawag tag mga striker, di ba? Nga magkasinabot dayon dito na dayon magpila kabagting og kabalkadas. Ang nahitabo ang gantong mga ningsunod, no? Nga mga drivers nga dito gayod nagpila sa terminal, wala na kayo'y pasahiro nga makuha nila tungod kay tuwa naman ang mga uban nga ilahang mga namasahiro, nag-atang kung ahadapita sagad nga mulusot ang mga katawhan o ang mga sumasakay kabagtig kabalkadas. Hinungdan nga ang syudad sa Pagadian, hagip-ot pa, kay ang uban, gihimong parkingan ang dalan, gadugol parking, plus dugangan pagayod og mga namasahiro sa syudad sa Pagadian nga nagbuhat na po og galingong terminal, ning samot ang kahagip-ot sa tuang dakbayan sa Pagadian in terms sa unsa man sa traffic, di ba? So muna kagabi human nga gipahugta na usab ang pagpandakop sa mga kulorom, kun wa ta masayop dul-an 40 ka mga kulorom kagahapon nga mga baobaw ang gipangdakop, di ba? Tungod kay daghan ng reklamo ang nadawat, nagreklamo na ang atuang mga associations diri sa Pagadian nga mga kining baobao nga ning minus gayod ang ilahang income gumikan lagi kay daghan kay mga namasahirong baobao nga mga kulorom, moto nga gipahugtan ang pagpandakop kabagtig kabalkadas. So human nga nadakpan ang mga baobao nga mga kulorom, ang uban swerte kay nakali kining nakaipsot, wa nadakpan, pero katong wa kaipsot nadakpan og makabayad. Okay. Dirita. Sa kahagipot sa dagan sa trapiko, ang atong amahan sa syudad sa Pagadian, ang ayan eh nga unsaman, tamdan, ang ayan nga isilsil sa alimpatakan sa matag drivers, kondili mo gusto, no? Kondili mo gusto nga maban mo diris Pagadian or dili na mo makapamasahiro diris dakbayan sa Pagadian. Ania ang tipik sa pamahayag sa itong amahan sa Pagadian, mahitungod sa mga badlungon nga mga baobao operators or di ba kaha mga kining operators sa van nga magpasagad lang og drop off sa ilahang mga pasahiro panahon nga mahidangat na diris sa syudad sa Pagadian.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Sakban ka sa warning, ikaduha, last warning, ikatulo. Tanang particular nga ban, di na pwede mo bihay pagayan. Iban ako, di na siya kasulot. Tanan mga ban din na aron sa IBT2, warningan to mo. Basta ako ginan, tanan mga tao na ko, tanan taga city o taga mga tricycle board. Picture niyo tanan ban ng mga hunong na dilimod dito sa terminal. Sakban ka sa warning, ikaduha, last warning, ikatulo. Tanang particular nga ban, di na pwede mo bihay pagkaya, di na pwede mo parking sa IBT2. Iban ako, di na siya kasulot.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Klaro ang pamahayag ni Mayor Sammy Kabagdi Kabalkadas, no? Klarong-klaro, alang niya itong mga van operators syudad sa Pagadian, mga dipasaruan ng mga nagikan sa nagkadayang kalungsuran, kuno galing di mo gusto nga maban, hala sige, sunda ang balaod nga giimplementar sa syudad. Diba? Karon nga tumong tuyo ni ini aron ba nga mahimong hapsay ang atoang trapiko, di ba? Kay kapoy kayo nga nagsigil og reklamo nga traffic na kayo, dugangan pa nining mukalit lang og kining pahunog mga pasahero og ingon man kabagtig kabalkadas, no? Alang usab ni atong mga baobao operators sa Pagadian, matod pa ni Mayor Sammy, ilabi na ning makinibitong na masahiro diri sa Maya Robinsons, kay doon na matutpa siya'y nadawat kaniadto No, nga dunay nag-leader-leader diha ba? Mangulikta og bayad, no, aron nga makasulod diha kabagdi kay Balkadas, makaapil og linya. Aron nga makakuha, makapamasahiro. Sa higayon, matod pa nga kining mubalik ang susama nga kining pamaagi, pasakaan niya kining kaso kabagdi kay Balkadas. Ha? So, sa tanan nga mga bao-bao diri operator syudad sa Pagadian, kung unsa man ugaling usab ang balaod nga giimplementar alang sa inyong kaayuhan, sunda. Di ba? Ayaw mo pagsigig supak-supak kaysa higayon raba nga mga dakpan mo ang inyong pagkasad-on mao nga tong amahan sa syudad sa Pagadian.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igalan sa katatawhan.
0: Para magini sakit sa mga katawhan kabagdi kay Balkadas, di ba? Wala nila huna-huna kun nganong nadakpan sila. Ang ilahang muabot na dayon musantop silang panghuna-huna. Gumikan kay lagi mandatos mayor or else ang uban ingnon pa nga gumikan kay dili tao sa mayor, idalahig ang pangalan sa mayor. Di ba? Unya ko na sumadahon ang imong sala, gumikan lamang kay wa kaning sunod kung unsa may balaod nga giimplementar. Doon ay mga designated nga mga terminal. Pero ang pangutana, nganong magbuhat mangyud og inyong kaugalingong terminal? Di ba? Ikaduha, kanang mga pasahiro kabagdi kay Balkadas kung nagikan na sa ahadapit nga barangay diri syudad sa Pagadian, kung ugaling walay nag-atang, walay nagbuhat o kaugalingong terminal, ahadapitan nag-atang ng mga individu o kanang namasahiro, dito na mularggo sa matawag taog kining ahadapit ang terminal kabagdi kay Balkadas, di ba? Pero gumikan lagi kay dunay mga pipila ka mga bao-bao operators din sa Pagadian nga nagkasinabot nga magmurag magbuhat og terminal like sa Gate 7. Bawal na diha nga dunay mga magbuhat og terminal. Tama? Gibawal na diha. Mabitaw na ang gipalapda ng IVT to kay dito gipahimutang ang tanan. Pero ang nahitabo kabag di Balkadas, dunay mga bao-bao nga nagpila diha sa may Gate 7 or Gate 8, hadapita di ana, nagpaabot og pasahiro nga paingon ha manapitang barangay. Nayuban paingon og dao, paingon og kining bugo, kalasan, danlugan, na di halos napay binabista. Ang pangutana, gitugutan ba na? Di ba wala? Unsay resulta? Piot kaayong dala ning samot og kapiot gumikan kay nagdugang o nagbuhat og terminal. Nga which is ang terminal tuwa unta sa IBT to. So mao na karon kabagdi kay Balkadas ang gibuhat sa tong amahan sa syudad sa Pagadian, gipang deploy ang tanan nga mga traffic enforcer. Okay? Mo na giingon pagbantay mo mga bao-bao operators diri sa syudad sa Pagadian. Katong mga nagbuhat og mga ilang kaugalingong terminal. Kaya ang tanan nga mga traffic enforcer sa syudad sa Pagadian, gipang deploy ni City Mayor Sammy aron pandakupon kadtong mga tricycle or bao-bao operators nga nagpasiugda or nag-ulo-ulo sa pagbuhat o kining kaugalingong terminal kabagtig kay Balkadas. Mao ni klaro ha? Kaya basin o niya, huwag daghan na pong mag-post din sa social media. Then sakya na po dayo pamulitika. Di ba? Mora ba ni nahitabo din sa Pagadian? Tanan na lang ang isyo kapag di Balkadas, maskin pagsayop sa usa ka individual, sakyan dayo pamulitika. Muna gingon, wala bang ikatungod nga mo idukar ta sa atuang mga katauhan? Di ba? Tanan na lang ba? Kutob sa imong pag-idukar, sakyan lang ang pamulitika? Oo? Kinahanglan nga ang atong katawhan, atong iidukar, di ba? Atong tudluan nga, oy, bawal na dihang dapita. Dili pod pwede kabagdi kay Balkadas nga kanunay lang ta magsigig pahimangno, magsigig hakining badlong, di ba? Dagko naman ta. Di na ta bata ang way buot. Tigulang na ta. So usa ka badlong, dapat musanong. Di ba? Pero pag kausa kaduha, or kaduha or katulo na gani, nga di pag ihapon mo patuo, marag di na naangay nga badlong, kutob lamang sa badlong, kundi i-implementar na, kung sa may angayan nga ilahang nga mga atubangon nga mga kining nga penalties kabagtig kabalkadas. Di ba? Maman idris pagadian, mga gahi man kayo niya itong mga drivers nga uban, pagahi ay ugnawong o pagahi ay ulo. Di ba? Musugot kag sa dili, maman gidne. Nga, maskin pag usaw og hangyo, tanu-tanduon ra ka. Dayon pagkahuman, iniglakaw sa ito ang mga tinugyanan sa balaod or traffic enforcer, mubalik na sad. Kay ang bantayan ang atuara mga traffic enforcer. Di ba? So paunsa mahatagan og solusyon ang kahagipot sa dagan sa trapiko, paunsa makabot na ito ang atong gipangandoy nga mahimong hapsay kung ugaling wa dili suportaran kung unsa man ang mga programang giimplementar sa itong amahan sa pagadian. Nasabtan ninyo mga kabagtig kabulkadas, di ba? Dili man talisod siguro sabton. Pero, kung atong sumadahon, gahi lang gigipasabton ang mga ubang bao-bao operators diri sa syudad sa pagadian.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Nasabtan natong kabagtig kabulkadas nga nanginabuhi, di ba? Pero kana bang panginabuhi nga patas? Oh, panginabuhi nga patas nga wala ka naka-violate sa mga balaod sa syudad sa pagadian, kaya aron nga dili ka madakpan, di ba? Mauna iyasakto nga buhaton unta sa tuang mga bao-bao operators, o basin pag sa kinsa din mga van, di ba? Dili kay basta maka-income ko, basta kay di lang ko madakpan. Pila ray pag-monitor sa ito ang mga traffic enforcer. Kaya naka-uniform ko na mga traffic enforcer. Di ba? Kanyang boto na hunaon. So, dali rin kayo ma-identify. So, nahitabo, no? Kay, maulagi kabag di kabalkadas, ang atong syudad sa pagadian, manggod, ang problema gayod daan eh, maugayod ang ato ang trapiko. Oh, musugot mong sa dili, or maskin pa og maingon mo og dili na to nihisgutan kay makaulaw sa ubang mga lungsod or sa ubang syudad. Pero mo gani ang saan tinuod nga kini bang guot na kayo ang atoang dalan palapdan muguot ra gihapon tungod kay imbis gipalapdan ang dalan aron nga maluag halak ka gihimo naman hinoon nga parking area. Oh, nag-double parking naman hinuon ang uban. Samot nga maglisod kag lusot or agi. Di ba? Nay uban nga lugar kay murag gihimo na hinuon og ipanag-iyahan sa mga establishmento kay gibutangan nag no parking. Reserve only. Di ba? So mao na ang atong aman sa pagadian naningkamot kon paunsa mahatagang solusyon ang problema sa trapiko plus ang kining ning siaw nga problema sa mga kulorom dres pagadian nga na masahiro. Oo. Sumone ang ipaningkamutan. Pero mao lagi na kabagdig kabalkadas ang tanan nga pagpaningkamot sa tuang local chief executive sa tuang nga mayor matawag ta nga masayang lamang kung ugaling dili kini suportaran sa mga katawhan. Mama ni sakto. Kay kuno galing, no? Kuno galing kabagdig kabalkadas nga dili mo support ang publiko. Magpadayon ta sa ingon ini. Magpadayon ta nga magantos kung kanus-a mahatagan og solusyon. Kaya problema magudres pagadian city, masin pag-asa nga barangay. Kung tinud-on nimo ang implement ang balaod na ay nalang pagdahom nga sa sunod election mo daog pa ka, di ba? Mao man itinuod. Oh. Dunay mga ordinances sa barangay, ordinances sa lungsod, mga balaod. I-implement. Di ba pag-abot sa election, dumtan ka. Di ka kadaog. Samot na ang kanang issue balik-balikon sa imong katbang sa politika. Na good luck na lang gyud nimo kabagtig kay balkadas. Mao ni ang mga mentalidad diri sa pagadian, no? Sagad sa mga mentalidad sa mga Pinoy ingon ini. Oh, kay ilahang gusto bitaw sila'y magbuot sa balaod. Di ba? Naay balaod nga giimplementar, gibuhat tuison. Kay gusto nila nga magbuhat sila kog galingong balaod nga mao'y sundon sa atong gobyerno. Yami na pwede. Di ba? Kaya ang gobyerno gibutang di ana aron sila mo'y magbuhat og balaod kay aron nga implementar mo'y sundon sa publiko. Ang nahitabo sa pagadian kay di man baliktad man. Dunay mga balaod, ana, ay nalang yuga. Oh. Umot sumadahon kabag di gibalkadas, daghang balaod ang pagadian. Pero ang nahitabo, jutay ra gyud in town ang na-implement. Di ba? Jutay ra gyud ang natuman. Ngano man? Tungod kay bright man ng mga Pinoy. Tuiso ng balaod, human. Makigdebate. Di ba? So mo ni kapag di kabalkadas, maubitaw na nga kung galing sa tuang pinakaubos nga level sa community, diha palang daan, dilita magkahiusa, no? Lisod or kuli gyud nato nga makabot ang atoang gitinguha nga kalambuan. Di ba? Lisod gayud kaayo. Kay diha palang daan sa imuhang gamay nga komunidad, di man mo magkahiusa. Di man mo cooperate ang uban. So, samot na pag-abot ngadto sa mga sa dagko na kabagtig kay balkadas, di ba? So, muna ang awhag nato, no, sa tuang mga bao-bao operators, sa tuang mga van drivers, nga sundo nato kuno sa man ang balaod sa mga katawhan, of course, no, sa mga katawhan diri sa Pagadian City, mahimo ta bang maayong ehemplo, di ba? Dili kay ehemplo man tuod ta pero dili sa maayo nga pamaagi. Mao manay sakto nga kining or mao manay tinuod mao na nga pinaagi ni ini, no, nga pahimangno sa itong amahan sa pagadian, gipahugtan ang pagpandakop sa mga kulorom, gipahugtan ang pagmonitor, pagpandakop, pagpansita na ng mga nagbuhat o mga terminal ng mga babaw operators o ang pag-drop off sa mga pasahiro, sa mga dipasero ang van or jeepney nga nagikan sa matag kalungsuran, hala, sige, inyuhan na nga tumanon. Sa tosab ng mga negosyante, pagbaton sa mug kaulaw, pagbuhat mo inyong kaugalingon nga parkingan aron nga dili mo makahapirwisyo sa uban nga gihimo inyo ng parkingan ang agianan nga dili inyuha kun dili agianan sa tanan. Bueno, kabag di kabalkadas ang Pagadian Junior College Incorporated ni abag sa tuang tulumanon bagtinga sa katawhan nakip na usab ang Iliana Bibio College og ang National Irrigation Administration. Pwede nga makontak sa phone number nila nga 0985-8544566 kung galing doon na may mga reklamo or doon na may mga pangutana bahin sa programa sa NIA. Pwede na ako yung oras. Salamat kayo sa papakiguban ka na ko. Hangtod na lamang huwag mapuhon sa programang Bagtingan sa Katawhan. May buntag, alas 6:55 na kabagting o gagabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Saluoy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko diha. Saan sa bukat? Na, isulay mo, di ba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata, na, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Ma'am Annabelle, nang nueva isiha.
6: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kogon ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
13: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Gikan sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag na ninyong tanan? Adlaw kita karon nga Webes Pizza 23 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News ang Mugma Monitor. Ito sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, PMA entrance exam ipahigayon sa pagadian.
4: Napolcom 9 o DepEd 9 naghimamatay aron hisgutan ang crime prevention lectures sa mga high school sa Sambuanga Peninsula.
1: Mga van nga dili modiretso sa IBT2 giwarningan ni Mayor Samico.
4: Sa uluhan sa balitang regional, pamilya gireklamo ang giingong pagpangulata sa lalaki nga nadakpan sa tungod sa droga dito sa Hasaan, Misamis Oriental.
1: Mga lumad og lain-laing sektor naghiusa batok sa pag-renew sa Hallmark Mining Corporation sa Davao Oriental.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mayora sa Pinoy walay salig sa China base sa Octa Result.
1: QCPD andam na alang sa SONA 2026.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, tulo patay sa kumpirmadong kaso sa Hanta virus sa Venezuela.
1: $37.5 billion na ang nagasto sa Estados Unidos sa giyera batok sa Iran, sumala sa defense chief.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, dugang sulan sa nagkadayang mga rehiyon, dili matod pa maayo nga dungaganon si Gonzadole.
1: Sa uluhan sa balitang sports, batang Pinoy tennis champion sa Auckland nagpadayon sa pagbansay sa New Zealand.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, COVID-19 cases sa Pilipinas mikunod sa kon og 70% komparar sa niaging tuig sigon sa DOH.
1: Samtang sa nasayod ka ba, gilang utak ng himagsikan sa kasaysayan sa Pilipinas na himugso sumad garong adlawa, nasayod ka ba kinsa siya?
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Hollywood actress ang si Kylie Hutzel may panaw sa edad nga 18.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kinatod sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 76 isna
6: ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Bagting Balita. Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting ug kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Giauhag ni Mayor Somico ang tanang mga ginikanan sa Pagadian City ug Zamboanga del Sur adunay mga anak nga nagpangidaron og 17 ngadto na sa 22 anyos sa grade 12 students og graduates nga pahimuslan ang talagsaong kahigayunan pinagi sa pagsalmot sa ipaygayong eksaminasyon sa Philippine Military Academy karong adlaw sa Sabado ug Domingo on July 25 to 26 2026 sa Covered Court Plaza Luz, Pagadian City. Nagkanayon si Ko sa higayon nga makapasar sa eksaminasyon ang ilahang mga anak ug makasulod sa PMA. Dako ang kahigayunan nga mahimo kining opisyal sa kasundaluhan, Philippine Navy ug Philippine Air Force. Gidugang pa sa opisyal nga andam nining tabangan ang mga aplikante pinagi sa paglibre o round trip plane ticket aron makabarayon og proseso sa ilahang aplikasyon ngadto sa Manila kung makapasar sa gikatakdang entrance exam.
7: Imong round trip ticket pagdating to Manila will be shouldered by the city government. Kay kana ato ang punto, atong gusto nga puhon maka-produce kita og daghan nga opisyales not only from the PNP, sa PNP diri sa AFP gyud nga maka-produce daghan nga mga opisyales puhon nga taga Pagadian, taga Zamboanga del Sur.
1: Samtang tinguha lamang sa amahan sa syudad nga dunay daghang mga opisyal sa men and women uniform nga magikan sa Pagadian hinungdan nga yagayod kining tabangan tungod kay garbo sa sadakbayan nga dunay kaugalingong tag-as nga opisyal.
4: Samtang sa laing bahin, nagtigom ang National Police Commission 9 ug Department of Education 9 aron hisgutan ang proposal sa pagpahigayon og crime prevention and safety lectures sa tanang pampubliko ug pribadong high school sa tibuok Zamboanga Peninsula sa pakigtambayayong sa Philippine National Police. Sumala sa DepEd 9, tumong sumaong inisyatiba ang pagpaligon sa kooperasyon talis mga ahensya aron mahatagan ang mga estudyante og kahibalo og praktikal nga giyabahin sa pag likay sa krimen o pagmintinar silang personal nga kaluwasan. Gilauman usab nga pinaagi sa programa mapalambo ang maayong pamatasan, disiplina o pagbati sa responsibilidad isip mayong lungsuranon samtang magpataas ang kahibalo sa mga kabatanunan sa kahinungdanon sa luwas o malinawon nga palibot sa eskwelahan.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipasidanan ni Pagadian City Mayor Somico ang mga operators o drivers sa mga van nga dili musunod sa patakaran pinagi sa paglahos ngadto sa Integrated Bus Terminal 2 kon IBT2. Iban kini human sa ikaduhang warning matakon matud pa sa mayor nga sa higayon nga mukanaog ang pasahero magtapok gilayon ang mga namasaherong tricycle hinungdan nga gipasidanan ang tanang pampasahero ang van kinahanglan nga dili na muhapit kung asa nga lugar dinhi sa syudad labi na dinhi sa barangay Balangasan aron dili makabalda sa trapiko. Gipahimangno ano sab ni Mayor ko ang mga mapamatud-ang mulapas niini warningan sa makaduhang higayon o sa pagkaikatulo mauna ang pagban o did-an na sa pagpamasahero dinhi sa syudad.
7: Tanan mga ban din aron sa IBT to warningan ta mo. Basta ako ginan tanan mga tao na ko, tanan na taga city o taga mga tricycle board. Picture niyo tanan ban ng mga hunong nga dili mo ditso sa terminal. Sakban kas a warning, ikaduha, last warning, ikatulo. Tanang particular nga ban, di na pwede mo bihig pagkaya, di na pwede mo parking sa IBT to. Iban ako, di na siya kasulot.
4: Nangayo og patas og independent investigasyon ang pamilya sa usa ka 38 anyos nga lalaki nga nadakpan sa anti-illegal drug operation. Human nila gingong gikulata kini sa mga pulis samtang anaa sa ilang kustodiya dito sa Hasan Misa Miss Oriental. Matod pa sa pamilya, gidala pa ang suspitsyado sa sementeryo dito gingong gibunalan sa wala padadaan sa police station. Gisuportahan nila ang ilang aligasyon pinagi sa medical legal report nga nagtalaog mga samad, bunog mga kongaras nga giila sa doktor nga resulta sa pagpangulata. Sa laing bahin, may pagawas og pamahayag ang Misa Miss Oriental Police Provincial Office nga seryoso nilang giatubang ang mga aligasyon o naglusan og patas og walay pagpihig nga investigasyon. Gipaklaro usab sa kapulisan ang ilang zero tolerance policy batok sa batok sa abuso o paglapas sa tawhanong katungod.
1: Sa dugang detalya sa balitang regional, nagpahigayon og malinawon nga protesta ang mga lumad, mag-uuma, mananagat, pribadong tag-iya sa yuta, relihiyosong grupo o mga environmental advocates sa sityo Kasanihan, Barangay Makambul, Mati City, Davao Oriental. Niyadtong Hulyo 21 aron na supakon ang gihangyo nga 25 katuig nga pag-renew sa operasyon sa Hallmark Mining Corporation. Sumalas mga nagprotesta ang pag-renew sa Mineral Production Sharing Agreement kon MPSA, nagkinahanglan sa free, prior, and informed consent kon FPIC sa mga apektadong lumad o ilang ipasiugdoang respetuho ng ilang katungod ubos sa Indigenous People's Rights Act kon gitawag nga EPRA. Gibutyag usab nila ang ilang kabalaka sa posibleng epekto sa mining sa kalikupan tungod kay ang lugar dool sa Mount Hamigitan Range Wildlife Sanctuary o sa ka UNESCO World Heritage Site o sa Puhada Bay nga nailhan isip usa sa most beautiful bays in the world. Sa miaging tuig, may padayag usab og kabalaka si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang sa epekto sa mining sa Makambul. Sa laing bahin, gipadayon sa Hallmark Mining Corporation ang ilang baruganan nga responsable ang ilang operasyon o nagsunod sila sa environmental regulations. Matod pa sa kumpanya, nakahatag kiniog trabaho sa kapin 1,800 ka-empleyado o nagpatuman o mga programa alang sa mga environmental protection o community development. Padayon karon ang FPIC process samtang naghulat ang mga komunidad sa desisyon nga mahimong basihan sa maabot ang mining operations sa maong lugar.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasyonal.
4: Ana sa 64% sa mga Pilipino nga walay pagsalig sa China sumala sa second quarter public response survey sa Okta Research gikan sa 55% niadtong Marso 2026. Sa kinatibuk-an 37% ang miingon nga medyo walay silay pagsalig sa China, 27% ang miingon nga hingpit nga wala silay pagsalig sa China ug 14% nga adunay pagsalig samtang 21% nga wala pa na kadesisyon. Ang survey gihimo dungan sa ikapulo nga anibersaryo sa 2016 Permit Court of Arbitration ruling sa West Philippine Sea. Sumala sa Okta ang pagsalig sa China ni Kunhod nga to sa 14% o ang gidaghanon sa mga wala pa nakadesisyon. Nagpadayon sa pagkunhod nga napakita sa daghang mga tao nga Ako ra ang nagpalambo og ligon nga pananaw sa kawalay pagsalig. Ang labing taas nga rating sa kawalay pagsalig ana sa Balance Luzon, 67%, gisugdan sa Visayas, 63%, Mindanao, 62%, o sa NCR, 59%. Sa mga socio-economic class, ang class ABC nakatala og 66%, class D, 63%, o ang class E, 67%. Ang pagkadili makadesisyon labing taas sa class D, 23%, o labing ubos sa class E, 17%.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nagpatuman na og mga lakang ang Quezon City Police District on QCPD alang sa seguridad sa ika-5 nga State of the Nation address konsona ni President Ferdinand R. Marcos Jr. karong umaabot Hulyo 27. Sumala ni QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, mag-deploy sila og igong gidaghanon sa mga personahe nga gisuportahan sa ubang mga unit sa Philippine National Police og lain-laing mga civilian organizations aron masiguro ang kalinaw o kahusay sa adlaw sa zona. Ang skeletal deployment magsugod sa Hulyo 26 samtang ang hingpit nga deployment sa mga opisyal sa kapulisan

0: Inpalihokon ang tanang resources ug hugot nga nakigtambayayong sa mga kaubang ahensya aron masiguro ang seguridad sa lugar ug motubag sa bisan unsang posibleng mga hulga.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
2: BBC, Balita, Abroad.
3: Dili mubos sa tulo ka individual ang namatay human makumpirmara nga nataptang kini sa hantavirus dito sa Anzetega, Valenzuela, Venezuela. Sumala sa Health Ministry sa nasod, adunay duha ka health worker ang namatay sa Barinas o giimbestigahan adunay kalabutan usab sa nasangpit nga virus. Apan wala pa ebidensya kung aduna ba gayod kini kalabutan sa kaso sa hantavirus sa Anzetega. Ang hantavirus sagad mapasa sa tao pinaagi sa mga ilaga, ilabi na sa mga rural o agricultural area. Mahimong matakdan ang usa ka tao kumusangpot ang mga particle gikan sa ihi, hugaw o laway sa mga infected nga ilaga, particular sa mga siradong lugar. Gipaklaro usab sa otoridad nga wala pa scientific evidence nga napasa ang virus gikan sa tao sa Venezuela.
0: Sa dugang detalye sa balitang abroad, niabot na sa $37.5 billion ang nagasto sa Estados Unidos sa kasamtangan nga giyera batok sa Iran. Sumala ni Defense Secretary Pete Hegseth, kalabot nini naghangyo ang administrasyon ni Trump og dugang $87.6 billion kundi in $67 billion ini para sa operasyon sa Middle East aron mapun-an ang kakulangon sa bala, gamit og ang pampasweldo sa mga sundalo. Sayang unang pag-atubang sa Capitol Hill, sukad nagsugod ang giyera sa Iran para sa paghisgot kalabot sa pundo sa Pentagon sa sunod nga fiscal year. Nalangan og upat kahigayon, sulod sa 3 minutos ang pakigpulong ni Hegseth tungod sa mga demonstrador. Temporaryong gipaundang ni Senate Appropriations Committee Chair Susan Collins ang hearing para matagan og panahon ang Capitol Police maipagawas og iskortan ang anti-war protesters nga nakasulod. Gawas sa mga rallyesta na kadawat usab si Hegseth sa grabe nga mga padungog-dungog gikan sa mga senador sama ni Senador Patty Murray nga nagpagawas og pasidaan nga ang panagbangi posible nga mahimong usa ka gubat sa tibok kinabuhi nga hinay-hinay nang nawad-an og suporta gikan sa publiko.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, giangkon ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino nga kamulo ng proseso alang sa wage increase sa nagkadaiyang mga rehiyon sa nasud. Gipaklaro ni Tolentino nga sa matag rehiyon adunay lain-laing anniversary date alang sa wage orders. Hinungdan ang dili mahimong mapatuman ang dugang sulan sulod sa usa ka tuig. Sumala sa DOLE, gilauman nga magpagawas ang mga regional wage board sa ilang mga rekomendasyon kabahin sa posibleng pagsaka sa minimum wage sa mga bulan sa Setyembre o Oktobre 2026. Dugang ni Tolentino, halos 95% sa mga kumpanya sa National Capital Region ang dali nga mapatuman sa wage order. Apan iyang ipahimangnuan nga ang mga kampanyang dili mutuman mahimong atubangon ang multa o silot nga pagkabilanggo sumala sa balaod.
0: Ang balitang negosyo tad kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mog barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer ug uban pang mga accessories adna sa AB Gadgets Pagadian. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
2: BBC Sports Balita.
0: Nagpadayon na sayang pagpangandam ang 7 anyos nga si Alejandro Valde III gikan sa General Santos City. Humanya nakuha ang kampiyonato sa Auckland Tennis Tournament sa New Zealand. Sa pagkakaroon, anaa si Alejandro sa Sparta Tennis Academy sa Auckland. Niniyang igipadayon ang intensive training ubos sa usa sa mga iladong tennis training programs sa mga lugar. Naimong sentro sa atensyon si Alejandro humanya mapilde ang 12 kabatang magdudula gikan sa nagkalain ing nasuda ug nakadaog sa Auckland Tennis Tournament bisan pa man nga mas magulang ang kadaghanan sa iyang mga nakontra.

0: Ang balita sports sa tudkinato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit o liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Sila usap ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branch sa lungsod sa Numalinaw, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gibut siya sa Department of Health nga nagpabiling ubos ang kaso sa COVID-19 sa nasud. Then 1,532 lamang kakumpirmadong kaso ang natala gikan Enero 4 hangtod Hulyo 11, 2026. Ubos og 70% kumparar sa 5,070 kakaso sa samang panahon na itong 2025. Bisan pa sa pagkunhod, gipadayon sa DOH ang pag-monitor og disease surveillance sa tibuok na sudo gipahimangnuan ang publiko nga magmatngon sa sintomas sama sa hilanat, ubo, sipon, sakit sa tutunlan, kakapoy, lisod sa pagginhawa, pagkawala o pagbag-o sa panlasa o panimaho.
0: Ang balita sa kayusog sa panlawas atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty na nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Paga Dian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang mga doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Doon na pa sila ay lain pang mga espesyalistang doktor. Huwag sila makontak sa 0935-596-6752 Camp Health Multi-Specialty. BBC Martin
2: Balita. Nasayod ka ba?
0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 27. Nasayod ka ba o kinsa ning utak ng himagsikan sa kasaysayan sa Pilipinas?
3: Pagod.
0: Wala pa. Marag absent man siguro tayo. Mana? Oh, mana? Sila mamiyabas man. So, mana? Di gyud zero sa history. Sige, nasayod ka ba nga sumad karong adlawa tuig 1864 nahimugso ang nailang bayani sa kasaysayan sa Pilipinas. Ang Dakilang Lumpo. Auna, hinumdum ko ani. Ang Dakilang Lumpo nga si Apolinario Mabini I. Maranan. Usa ka Pilipinong revolusyonaryong leader, educator, abogado o statesman nga una nga nagsilbi isip legal o constitutional nga magtatambag sa revolusyonaryong gobyerno o dayon isip unang punong ministro sa Pilipinas sa pagkatukod sa unang republika sa Pilipinas. Siya giisip nga utak ng himagsikan o utok sa revolusyon. Ang trabaho o mga panghunahuna ni Mabini bahin sa gobyerno ang naghulma sa pakigbisog sa Pilipinas alang sa kagawasan sa nisunod nga siglo. Nasayod ka ba nga duha sa iyang mga ginamamaw ang El Verdadero Decalogo niyatong Hunyo 24, 1898 o ang programang Constitutional de la Republica Filipina sa pagkatuig 1898 nahimong instrumento sa paghimo sa gitawag nga malulus konstitusyon. Gihimo ni Mabini ang tanan niyang revolusyonaryong kalihukan o gobyerno bisan pa sa pagkabakol sa iyang duha ka bitiis tungod sa Pulyo sa wala pa ang revolusyong Pilipino sa 1896. Nasayod ka ba nga ang papel ni Mabini sa kasaysayan sa Pilipinas? Nagpadayag sa iyang walay kahadlok nga pakig-atubang sa unang kolonyal nga pagmando sa Espanya sa mga unang adlaw sa Revolusyong Pilipino o dayon sa kolonyal nga pagmando sa Amerika sa mga adlaw sa gubat sa Pilipinas o Amerika. Nasayod ka ba nga sa kalagot sa mga kaaway kaniadto kang Mabini? Nadakpan siya o gi-exile sa Guam sa mga otoridad sa American colonial rule. Gitugutan lamang siyang makapauli sa Pilipinas. Duha ka bulan lamang sa wala pa siya namatay ni Adong May 1903. Inagi sa iyang pag-uyon sa pagpakig-alyansa sa Amerika sa tumong nga makauli lamang sinasud kay buot nining dinhi mamatay og ilubong. Nasayod ka ba nga matinahuron niyang gibalibaran ang tanyag nga trabaho sa administrasyon sa mga Amerikano og niritiro ayha nagpuyo nga malinawon sa iyang gamay nga payag sa Pandakan, Manila. Nasayod ka ba nga niya itong May 13, 1903, usa ka brutal nga epidemya sa kolera ang mikuyanap sa mga slum area sa Manila? Gumikan kay naluya na ang panlawas nini tungod sa mga katuigan sa pagka-exile si Mabini. Nataptan siya og sakit nga dala sa tubig human makainom og kontaminado nga gatas. Namatay siya sa edad nga 38. Oy, bata pa man diyan eh. Bisan pa man og nabakol ang iyang mga batiis tungod sa sakit nga pulyo og ang iyang Republican hugno sa usa ka imperyo, gibili ni Mabini ang putli nga mga plano sa konstitusyonal nga demokrasya sa mga Pilipino. Di pa matud-an niya nga ang usa ka dili matarong nga huna-huna nga natanggong sa usa ka lingkuranan makatayog sa pundasyon sa duha ka global nga imperyo.
3: BBC Martin, Martin Balita. Mga madi o padi, ani ana ang balita showbiz.
1: Alright, may panaw ang Hollywood actress nga si Kelly Hotel. Sa edad nga 18, human maaksidente sa Maryland ni atong Martes sa kadlawon. Gikumpirmar siyang amahan nga si Joshua Hotel ang makapasubo nga balita og mibiyahe paggikan sa Texas aron kuhaon ang patayng lawas siyang anak. Nailhan si Kylie sa iyang pag-appeal sa mga pelikulang Godzilla vs. Kong niadtong 2021 o Godzilla X Kong The New Empire 2024 ingon man sa Magnum PI Reboot Series.
0: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa BBC's Entertainment. Good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 27. Nuebe, Chiril, Unyot, Lirazan, daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
15: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
16: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-tick na ako ng duha ka pad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
17: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
16: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
17: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
16: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
17: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
18: Oo.
17: Aha.
16: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
17: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
16: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
15: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radyo Magbating.
19: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
20: Pulso sa katawhan.
18: pagkatawan o sa mga programa sa radyo nga mga hisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya, o kinipulsuhan sa mga katawan, o karon aniya ang inyong magsisimbya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
20: Ngayon gala, kumusta ang may buntag ninyong tanan? Nadalaw ka ron nga Huwebes, Hulyo 23, Tuig 2026. Inyon sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawahan, din hilamang sa nagunang radio station sa Dakbayan sa Pagadian. O kininyo may higala, Elmer Bagits Maghanoy.
21: Yes, sir, sir, extra botin may higala, giguban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programang
18: Pulso sa Katawahan.
21: Sabay na mga higala, kumusta ang may adlaw ka natong tanan? Adlaw nga Huwebes, Pizza 23. Sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Pulso sa Katawan. Isgutanan mga higala, pansa dili pa. Kung gi kaisgutan kagahapon, kinibitang pagkasulod sa kining Pagadian City Mayor Samico sa kining gitawag na to nga katong iyahang
20: nindot to, no? Top-performing city mayors.
21: Top-performing city mayor.
20: Sa tibuok ko, ano eh, Pilipinas.
21: Sa tibuok Pilipinas, kay kinimanggong nga ahensya sa privado, nag-gather ni slag data. O niya, ang atong tanawon mga higala, o atong itandi sa kining gitawag bitaw na itong DILG, nga award pod. Okay, ang DILG nga award, ang Pagadian City nakakuha man mga higala og 9 over 10
20: nga. So og tanaw ni mo ranking niya 0 to 10 naagid siya sa number 9 hapit niya ma-perfect.
21: Subot pasabot kining survey sa pribado mga higala motokma. Okay, kung di ni siya motokma mga higala ang survey, subot pasabot kay mas muto ako lang ha, mas muto o mangyog ko sa DILG nga datos.
20: Okay, kanan DILG yaman sa gobyerno unya di na pwede ni mo nga inunta nga paliton ni mo taga-tagaan dili na siya mao kay
21: national government pa na
20: unya og magbinuang ka din ha. Makitaan ka sa imong sekretary, mabukol ka,
21: maglisod pug ka mga higala og ganang suuro ni mo nang DILG unya kay dili man na pasuuray diha mga higala. Okay, may manag ang inyong pagkasuod doon ay papel. Mabaskag papel dito, butang inot lang nimo dito. Suod may ni DILG officer.
20: Hindi na siya pwede nga. Base gina sa kanang mga ilahang kriteria. Naman sila kriteria nga subayon. Pananglitan. Unsa may gihimo nimo sa imong budget nga nakuha sa national government? Giunsa nimo pagbahin? So apil na to siya. Naa ba kay local revenue nga gimando pud na sa BLGF? So tanawon pud to apil.
21: Mga project ibutang manguna, i-clusterize muna siya. Project mga higala sa funded by national government. Project funded by the local government.
20: Local budget nimo.
21: Project from donation. Apil mga puna mga higala kay halos tanan mga higala nga naa sa kining gobyerno iagi nag audit. So ang imong buhaton mga higala ini report nimo dito sa DILG naa gyud nay audit report. Base sa audit report. Money, blah. Di man na pwede nga, upasa kagpapil dito mga igala, unya, walay audit report. Dili, manaunuran sa DILG. Sabi na, og maghisgot, tag-budget.
20: Okay, ang basihan po sa DILG, katong kuwa po nga result. So, kung sa may result sa kuwa nga gihimo, so, appeal to grado niya.
21: So, tanaw na to, kining survey sa privado, may queen side sa rating sa Pagadian City nga gihatag sa DILG. Kay kung himo-himo lang ning sa pribado bitaw. Kung himo-himo lang ning sa pribado mga higala nga ni tougher former mayor whole Philippines si Mayor Samico, og himo-himo lang ni mga higala sa pribado, dili siya tukma dito sa DILG nga rating.
20: Dili siya mo queen side.
21: Dili siya mo queen side.
20: O tanawon man dito. sa DLG rating mao ni. Unya ang result sa kaning NGO nga kuan mao ni murag di man mao. So dili siya gyud mo queen side po niya. Basis po ta akong tan-aw no sa gihimo sa dia kaning NGO. Gitan-aw po og unsay result sa kuwa, unsay result sa DILG, ug ubang ahensya sa gobyerno.
21: Na pinag-ingon diha mga higala nga mutuo pa mo aning survey. Naik ba niya? Nabasahan dito nga comment ba?
20: Uy.
21: Mutuo pa mo aning nga survey. Subot pasabot mga higala kay gisir mali ni Mayor Chan Ahong dito sa Lapu-Lapu City. So, ang sabay bot pasabot ane? Ay, kung ing na nga, ultimo mayor dito, wa, siya, di siya mo to. Hindi, mga higala, share mo po ni Mayors Manila, katabitaw si Mayor Belmonte.
20: Oh.
21: Share mo niya mga higala. So, gishare po sa uban nga mga official, mga higala, kaning, kuan, kaning survey. Pero rin yung mga comment dito nga, matuo pa mo aning survey. Noon, og naras tong gagalingon mga igala, pwede tag mutuo, pwede tag di. Pero dito ta mutuo sa DILG nga record.
20: Ha? Pero og kanang dili mo pabor sa imong kagalingon, di gyud ka mutuo.
21: Ah, di gyud ka mutuo.
20: Ano okay. Mutuo mo ko ana nga wala mo pabor sa kuha.
21: Imo nga gud ang kuan gud, dinay Marites ba? Unya ikaw mo gi Marites. Ah, di gyud ka mutuo. Yan ana ka lang siya mga igala. Wala bitaw nga ato lang ang isgutan, no? Ato lang isgutan eh kay dinamugod po yung uban ba nga isa klaro na kaayong dokumento, klaro na kayong ebidensya mga higala, magpakabunabungo lang gihapon wala ginawa ta na sayon sa bayla rason.
20: Pero na ko nakita dito nga post di gihapon siya mutuo pero kitan aw kisa mining tahanan ni pagtanaw nako wala may kuan dito, wala siya picture siya ang kagalingon.
21: Oy.
20: Wala siya kanang og kinsa iyang pamilya asa siya nang trabaho.
21: Profile niya.
20: So unsa man siya wala manig trolls kay ang picture dito, naay picture dito pero paringer man ang naong.
21: Oy. mo hindi siya motoo guro kay di siya taga dire.
20: Di siya taga dire.
21: Paringer man ka.
20: Paringer ang naong pero og paringer imong naong wala man po mga picture sa imong mga ay butang talang mga barkada na picture mo ana. Wala may makita so
21: blanco.
20: Dili tinuod blanco.
21: Blanco ang iyang profile.
20: So kadudahan di ba man?
21: Questionable.
20: Trolls man ni trolls.
21: Questionable, possibly trolls, no? Mga higala kay normal man gina, no? Donay mga trolls. Anya donay tiga pakgang gud mga higala sa saktong informasyon. Normal gud na basta naakas politika.
20: So, pareha ra na sa naakas sa politika bitaw nga. Uga panahon nga makauban nimo ang dili nimo pareha grupo. Di kaganahan makiguban kan. Kiguban mo nga dili mi pareha grupo. Pero lahi ang nahitabo sa pagadian, labi na sa sangguniang panglusod. Makita na to dito nga ang kaalyado dito ni Mayor Samico, kinira man si Consul Lance ko, kaya man ang anak. O niya kanipon si Consul Jigir Arios sa Duhar, yun sila.
21: Duha.
20: Pero makita na to, wala sila away sa sesyon. O naay mo pagawas ang isa sa iyang opinion, mapagawas po ng uban, pagtanaw nila nga, wala og ang nakanindot ng diskusyon, nakainit-init gamay, i-resist na dahil nila, mahangit sila resist, istriya-istriya lang nga, ina nilang.
21: Wala na'y mihilak.
20: Why, kuan ka ng, walay away. Ina nilang.
21: O sa konsyan ba, nga mga, sabi ni, wala naman takita sesyon? Natay, magduha tulo na ka sesyon? Nga wala takita. Amot lang ka, mga higala, og sa po yung rason ba sin o ubi. Masam lang ubi, guys. Dili na siya uli balay, ha? Official business. Official business. Dili na siya uli balay. Direkta sa itong iskutanan, mga igala, tos ni Padayon, no, ang kining jobs pair, importante mga gini. Mabitaw na nga, sa itong programa, ato yung gitaga ag ibugaton, kining trabaho. Kaya kung watay trabaho, mga higala, sabi ni saya nga pagkwinta-kwinta, di ta kapalit og load. Di ta kapalit og kanang sa paylay. Di ta kapalit og pastil.
20: Hindi po ta kabayad sa parcel.
21: Hindi po ta kabayad og parcel. Kuwat din trabaho, kuwat din kuwata.
20: Labi na, huwag na yung mga nindot kayong gamituno na to dito. Magamit kayo ni mo. Saan mo kapalit na to pag-order, ano yung inigaabot, ano yung wap mo tayo kwarta?
21: Huwag sa babae pa, di ita kapalit o make-up. Kuwat din trabaho. Langan man, saan mo nimo na pag-kuwan, mga galap. Ngayon, gadaas tindahan para make-up. Make-up lang kag-uling, anak. Sa importante kayo na yung trabaho. Mga ikala mo na nga Diris pagadian kada apit sa Jess. No? Apit na po na ba sunod bulan, Jess na po. Naanap po yung jobs fair mga ikala. Pero ito sa ipabati kadali ang mensahe ni Engineer Vince Kipot, ang Piso Manager o CDRRMO Officer.
0: Another milestone na usap. Usa na usap ka programa nga gihatagan o kinabuhi sa ato ang local government unit aron mapaniguro nga ang interes sa atong mga kabataan aron ang ilahang kaugmaon masugdan nato nga sigurado pinaagi sa paghatag kanila og usa ka pasilidad nga diin diri mag-abot ang tanan nga mga aplikante aron kamong mga kabataan nga buot mangita og trabaho dili na kinahanlan nga magtuyok-tuyok pa mo dinhi sa syudad, mamasahe og dako, mapudpod pa ang mga sapatos, kay or unsa pa ba, mahilis ang atong mga make-up, mahurot ang ato ang mga pahumot, una mo abot sa matag establishmento, tungod lagi sa atong pagpaningap, pagpaningkamot ng mga ply. Kining adlawa, atong gidala ang tanan ng mga vacancies sa usa ka lugar ug ato usab gihangyo ang tanan nga mga human resource officers sa nagkalain-lain nga mga establishmento dinhi sa atong dakbayan aron mag-abot kita kada pizza gis sa bulan matag bulan dinhi sa Robinson aron mukandak og job fair para mapasayon mapadali gamay ang gastos ug labaw sa tanan mas hayahay ang ato ang pag-apply. Mga kaigsuunan, kinisya nga mga vacancies nga naa sa inyong atubangan karon, wala ni milanding dire tungod kay gusto nila. Nagtapok ang maong nga mga establishmento tungod kay gihatagan kini og igo nga trabaho. Ubos sa mando ni Mayor Sammy nga ato yung pangitahon. Ang maong vacancy, iyang gimanduan ang Public Employment Service Office kung peso nga maoy mangalap mag-solicit og mga trabaho hangtod dito sa kinauyukan bahin diri sa atong dakbayan aron lamang atong mapalista, atong matapok og atong mahiusa og ma-offer sa tanan natong mga kaigsuunan dinhi sa dakbayan sa pagadian. Lakip na usab ang ato ang mga kaigsuunan dinhi sa ato ang silingang lungsod. Tungod kay atong nakita nga gikinahanglan gayod, isip inyong igsuon, magulang nga igsuon nga syudad sa pagadian, magulang nga igsuon sa mga munisipyo sa Sambuanga del Sur, atong gipaningkamutan nga malakip na usab ang atong mga kabataan nga buot mo apply, buot mo barog o buot mo tindog sa iyahang kaugalingon aron makatabang sa iyahang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mao kini mga kaigsuunan, manghinaot kami ubos uban ni Mayor Sammy ko nga ato unta ning hatagan og igong gibugaton kay kini nga mga panglantaw usab kini ka importanteng sinugdanan ilabi na sa mga first time job seekers nga atong hatagan kini og seryoso nga panglantaw kay kini nga sinugdanan mao kini ang magdala kanato dito sa kinatas-ang bahin sa atong mga damgo sa kinabuhi. Tanan mangayod adunay sinugdanan apan kung atong tarungon ang ato ang panglantaw isip usa ka aplikante kay aron mahimo kita usa ka yano nga mga trabahante sa matag establishmento atoa usab responsibilidad nga atong alagaan ang posisyon na atong gikuptan atong tindugan ug atong sabton ang ato ang responsibilidad sa atong trabaho. Kay aron kanunay kining inyong mga tindahan or kining inyong mga employers nga naa sa inyong palibot, kanunay mubalik dinhi sa ato ang ganghaan para ipadayon ang pagdugang o pagpangalap o mga trabahante para sa atong mga kaigsuunang kabataan. Karong hapon na mga kaigsuunan, aduna kitay mga vacancies para sa lokal ng mga bakante. Buot ipasabot, majority sa atong vacancies karon sa lokal, if not all, dire ma-deploy mismo sa syudad sa Pagadian. Kinisya ng mga panglantaw tungod kay kanunay ang atong mayor sa syudad nangimbitar ug mga nagkalain-lain ng mga establishmento para atong ika-offer sa matag kabataan nga buot mo trabaho. Just imagine, ladies and gentlemen, gikan January hangtod karong panahuna, matagpit sa gis sa bulan, adunay kabataan susama sa ingani kadaghan ang nangita og trabaho. Kung ang inyong mayor sa syudad sa Pagadian maglingkod lang og walay gibuhat ang pangutana, asa ka ta mangitag trabaho? Dili og dili itugot ni Mayor Samico nga ang atong kabataan sa syudad og sa probinsya sa Zamboanga del Sur manglangyaw tungod lang sa usa ka rason nga mangitag trabaho. Pwede maningkamot mo sakripisyo ang atong amahan para lamang kanunay adunay mga bag-ong mga investor nga mosulod dinhi sa ato ang dakbayan. Ug sa pagkakaron iya yung gipaningkamutan nga aduna na usab usa ka mall kining gitawag natong Gaisano Metro.
1: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: SM Malls naa na usab dinhi sa atong dakbayan. Kana siya mga kaigsuunan, ubos sa usa ka pagpanglantaw. Aron masiguro nga ang atong kabataan nga naningkamot mo eskwela, ang atong kabataan nga naningkamot mo barog ug mutabang sa iyahang tagsa-tagsa ka mga pamilya or buot mo sugod sa iyang kaugalingong pamilya, adunay igo nga pasikaranan, asa siya mangalap ug mihoras. Aron ang matag pamilya sigurado nga adunay pagkaon. Sa among kabahin isip Public Employment Service Office, dako kaayo ang among kalipay nga ang paghatag sa responsibilidad among matugunan. Ug kining adlaw usa kini ka punto nga ang atong mga kaigsuunan gikan sa media kanunay usab nagtabang aron ma-inform ang tanan nga nagkinahanglan nga magtapok kita kadapit sa GIS. O kini nga rason imong nakita mga kaigsuunan nga dako nga konkreto nga atong ipadayon gayud, naghatag kini og igong kusog kang Mayor Samico nga iyang ipadayon ang maong nga programa para kaninyo. Ang sa amo lamang karon, do your best, make the best of it, then do not limit yourself sa usa lamang katindahan or establishmento nga inyong applyan. This is your opportunity right now na atong pilion ang pipila ka mga establishmento. Kung mukwalipay ta sa lima ka establishmento base sa ilahang gihatag nga mga vacancy, applyan nato ang lima. Bulahan, kung mukwalipay ta sa lima, that's your time again now na inyong opportunity na kamo na pod mamili. Kinsa sa lima ang inyong sugton. Kinsa sa lima i-offer ninyo ang inyong panahon. With that, ladies and gentlemen, muingon kami manghinaot na ang pag-asenso sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi diriunta magsugod sa ato ang job fair nga gipanguluhan ni Mayor Sammy Ko. Dagang salamat.
18: Pulso sa Kanawhan.
20: Oh, nabati na to no si Engineer Vince Kipot kay masugutag sa dili siya may gitahasan gud ni Mayor Sammy Ko. Nga mutan-aw gyud ani nga mga katawhan nga way trabaho o kani mga bag-o ni graduate matabangan kay makatrabaho. So dugay na niya nga agihimo nga mga pamaagi gikan pa na sa una og iyang gipadayon ron na ay mga nindot nga interview sa media mga pangutana. So mao to yang gipasabot nga padayon ang kaning programa kada bulan unya og naay problema na yung mga playay labi na bag-ong graduate tabangan sa ihang opisina way bayad
21: mas nindot pa karon mga higala mas gipa-improve gipalambo pa ang sa peso mga higala kay naa naman tong dunay mga orientation naa naman to mga higala nga dunay mga trainings dunay libre nga pagprint. Then gawas anang na ang jobs fair kada bulan na yun. Naliman kag kada bulan ang jobs fair mga higala. So nindot kayo, kada bulan ang jobs fair, kada tuig doon ay mo graduate. And tanaw gito na to diha mismo sa jobs fair mga higala. Kasagaran ang nang-apply trabaho, huwag tanaw gito na to, mga press graduate.
20: Oh, kay kana manggigay gikan sa ilang pag-eskwela kapoy sa eskwela eh. Mangita to trabaho, may nalang natay sweldo.
21: Listen po kayo, mo graduate ka niya. Ang sunod, mga higala, huwag na mag-ailang paingnan. Listen po, mag-espila kagbalik. Listen po, magtambay ka, mga higala. Maritis, kasi musilingan. Na nga. Graduate mo nun ta. Sige, maglingkos balay.
20: So, huwag na po na. Dili na po ganahan ang mga kwanin mo na. Mga ginikanan. So, naay trabaho, o gusto ka mangitag trabaho, dili na lang yung mamili, labi na bago kang graduate. Mas maayo na yung naka-trabaho, naka-experience ka na, kani, unum ka bulan. So, din hinapod nga klase nga kumpanya, unum ka bulan. So, mas tipon-tipon to, daghan na kag-experience.
21: Mas tindot na mga igala.
20: Mas magamit mo to.
21: Okay. Sample, karoon na nahimo kang sales lead eh. Sa tindahan. Dahil pag human sa imong contract mga higala na napoy laing hiring nahimo kang kasir kasir sunod so, labod nahimo kang kini delivered flight attendant sa hotel mga higala so, at least niya daghan kayo ka og working experience sulod sa pipila ka mga bulan o pipila ka mga katuigan.
20: So, nindot ni, naitrabaho ang city government para sa mga bagong graduate. Nunya, usam na sa programa ni Mayor Sammy Ko, gipangunayan ni Engineer Vince Kipot. So, alanganin mo sa inyohang gihimo kay bago pong mong graduate, patabang mo sa piso o office na naman sa City Hall good, ganang likod na di ay City Pharmacy diha. Likod na, maingon lang ka sir, nag-ingon manggod ang pamilya na ako sa radyo sa interview ni Engineer Vince Kipot nga, tabangan nami. Nami gamay pangutana, bahina niya. Tabangan ka dito, wala bayad. Di ka maulaw.
21: Dali, rikay ng mga higala, no?
20: Di naman kinahanglan o ganang, nakaila ni mo ang kapitan? Kaila ka sa proclaimer dito, di naman kinahanglan, ginanagod?
21: Ay, kinanglan pa ba? Kinanglan pagpirma ni...
20: Kapitan.
21: Kapitan.
20: Porok leader.
21: Dili ni kapitan sa kuwan. Sa to ang leader dia sa inyohang barangay.
20: So, dili na kinanglan na. Why pili na? Muna yung nakanindot sa programa ni Mayor Sammy Ko. Parehago rin ng libreng servisyo.
21: Alang sa masa.
20: Alang sa masa. Kanang mga health programs nila. Kada adlaw man na nakita na to. Or magsalaang man siguro.
21: Mga gahapon. Nai-ilsam gahapon.
20: Gusto mo na siya. MWF siguro, no? Kaya kada adlaw man. Or hangak na kayo ang mga trabahante nga nanguyog.
21: Mm-hmm.
20: So, or MWF, nakita nga. Hapit na mahurot ang tibok barangay sa pagadian.
21: So, nindot niya mga higala. Ang servisyo sa local government unit. Ihatod ngadtos matag barangay, ihatod ngadtos kabalayan. Dalir king oras ug panahon ang tudog man samantak na og sa mga istasyon. Kini nyo igalas kanginan.
20: Kini si Elmer Bagets Paganoy.
21: Kini sab sa extra button daging salamat sa pagpaminaw ug may adlaw kanatong tanan.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo magbating.
5: pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.